0: Eyo yebadde Qur'an yekitibwa ngesomebwa okuyita mu kiro. Faayo ojiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414 232 203 oba ku 0704 362 04 oba ku 0772 483 51. Bamuze Engineering Company.
1: Okufidini da amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemu awangaalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo. Fuka munnamawulire ddako. Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga. Ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 07-45-42-19. Fuuka munnamawulire ddako ne Pearl FM.
2: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga. Wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Y'abaffe abafunye sente bo bayiseewa? Kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente. Kola sente.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa kifumo musanvu akerenyeze mwenda pa FM ekula lyo muntu wa buli joyo najo sinzira okutuuliriza miaka 15 miaka 15 bagita wacha mwarabu watu mnuswai
4: ononyamize
3: yaka 15
4: nega sote kako mruganda kwe du umanyi baba wano mwanyumira nyo ya kumara no mwaka gumu woka emyaka ebiri giweze
3: hamisatu asal miaka 15
4: bakira tya
3: nange nkero no bakucha kadasa
4: ndi
3: mukadoni hamisatu hasha
4: kitu kwa lensobi
3: hamisatu hasha
4: kitu kwa lensobi
3: akati kwa kashika kanyode hamisatu hasha okay miaka 15 hamisatu hasha
4: Day.
3: Ba badi barabara mu.
4: Oseo
3: ehida ashar.
4: Okay.
3: Ba kumena gumu.
4: Eh.
3: Nemi ashar.
4: Mbudiga.
3: Tata to ashar.
4: Tambula.
3: Ba to ashar. Hamsa to ashar. Ba so skuru pisi zibazi la bisoro. Bwedu. Kati bwedu ye muzimu.
4: Ona bisa.
3: Kati bwedu ye muzimu.
4: Eh. Bukate kakao.
3: Bwedu awo ye muzimu.
4: Eh. Eh. Shukrani.
3: Ba ba agenda sibu. Bwedu ya yizo kubongo zibuzimu.
4: Ona bisiza ndala kulika bajuliza ngo basizide South Africa bangamba duwaza za mpuluo ndabanga mukwatirawo zezo zezo kwali wobuzimu ndabanga nedda ndabanga mbulira ndabanga nedda
3: zomera wobi
4: zitu wobera kubanga za yadezibawo ndezibawo
3: ndimtu tenkanya kweddu
4: eh ay
3: yaka akalubi kalubi emuko
4: abatuliza okwetolegwa nga lyonna eno kikimusango katonyize mwenda pa Aruba Africa Rigi kulele ly'omuntu wabulijjo emyaka 15 nga tupafagudde tutulambaladde tuzimbye tutya amawagali nga tetwongere okuba nga tunafuya n'okufukamiza betuvuganya nga bagaba naye obusajja buno kiki wakati nga bewewatiro twongere okugaziya tutya okubabaatira
3: nti buli woyitamu wabeerawo abaseseetuka
4: buli woseetuka
3: bwoti obaka kikoli mwoze
4: nzijukiza
3: wabeerawo abaseseetuka
4: emmotoka z'empaka ezo wali ozirabye
3: olaba kiri
4: tikiri ogenda okulya nambe namanamanamanambe
3: wadde ku misinde egyokwetoola ebyalo
4: yizo wali kumulekakinakindaatikanaakakamubuza
3: akabuuzi gatandika program
4: naam
3: muzadde omu yajyaleeti ku misinde
4: mpulira
3: kati mukujala eti
4: esebo
3: na atula mukati mbuni mtisao
4: agumije
3: akubeluru
4: na
3: bolu buwange ya kulembedde buwange ya kulembedde
4: ndeseo
3: kati akubeluru alaba naba naba kubeluru naga atumunga mukubeluru atukwange ya kulembedde namugamba ndo namuzo uya aliwa wange hoya abaga nebaga a bakamuise minundi ebili abamuye babega wakati twashegeza yasembye
4: kari nanyi gira chokeje ngati yabuziza
3: kutuka leti kutuka leti ngali akedde usanga nenduruza ati abe kumwana nayo ngira mukumanya niyo kutuka chikelezi
4: naloza
3: nzi ko kubeso
4: ngori rapuze bakamuva ayo kongerera mudala
3: abamaja rapuze 2 kadechi mulimo akoku mulimo ebikuya bya mirundi ngisa ekisoka okutuka ekikerezi osinga no mwana ono singa omuzadde oni atuka mu time ne nduruzi zino za kuba singa yazi tandi kidogo
4: boya mwana
3: tiyali kuzi kubinyo wacho
4: manje bagana mabaga mugamba ati owenzi nambi azinira mumbabi omwana anga manyuka ngala bwacho ndongo na nnya bwati ebikono kalinga kuga kagali
3: manje bila bilinga mwama rara odoka rutula oli wampagira katina tu ikipabanga ni speech dezera
4: ati kange yesi change no manya aba maulire bazibu nnyo kitangi yalinga twali nange pakazi oku byali zobugali ajaveli waka agavuga ngeze kwita mu pakazi akugali ngane mama tusi tukapena tunogendo kuwagira nyini
3: mu kuwagira nyini mu
4: nyabo
3: teka
4: nyabo kumba ku makumi asa twagata andika yali wabiri mu mwenda nga bamuletira we bati yangira yavira bali bageni misiji nyo nyanga ndo tuli waneno ne mukazi ona vile ko bwana manya dalati a mtu wa ba musinze da
3: niya kola nyo yamara ko yamara ko
4: nawe ngira we ngira mwau mukazi anga ne do jakufi
3: ndafira mbye mizanyo ufira mbye mizanyo
4: nanga le lwakubati olya chifuka mu bichi tata chitomeri tuwali makumi asatu era muwo wawo nyeti ye njatu ndewa kakolo tuwaji mbukira
3: doktor yes, akamika kwekende kakulu nyo tuko lebi ntubino na hii abantu wa femuli mpaji nyo kutuwe sigama nyo elawe zine mbo zebize tulese mlimu resonans nene ndi omuntu uomwe sigama konyo na hii doktor na kuzimu abantu wa fibatumazie mwama
4: omuzi ya njovulaba nki obu wagizi wono so katuwa chogira kwa nukogula mwezaita ntuba gama nti business abantu bafibandi sosengo kuwagira naye ate jagendo kizuula nti wakati mukulafuba nanga tukwagala okubako kyetufuuka abasinga sooka tumalamu amaanyi bantu baffe
3: doka nali neebuuza lwaki abantu basikiribaga kuzikira nabanga tafulumya information ku progress yeryaati
4: naddala b'omunju
3: abantu ababi olina abanga atambula nti bwayatula bwati ekyama kuzimira ebyo byowira
4: obale nyo obade osobola amaloga agasinga obungi bowulira amaloga agasinga obungi one ebitundu kinana ku kikumi bali ba mu nyumba nga betwalira ba mu nyumba amaloga agasinga obungi ba mu nyumba nga atwalira ba mu nyumba
3: nina naku zino ofiso akadi nintira nensubula najenis jalini ngenzo subule mvubuka muntu nenga aine mbozi ya nyumya mvubuka muntu ayinzi kwa muntu mkuru
4: nenga
3: alimba mvubuka baki wale nisanga nyumize mbozi na ngamba nzisaga la kulaba kusenga wange nenga gana kuinterjecting amu mbozi ningamba na yewa chenji ingira kasi oke mpulize nsonga
4: na
3: omuvubuka ya yogiri vigambo
4: okutotola
3: ya nyanyo lebigambo ya gamba singa wafabu mwe unya ndi wachi singa utugutu ya gara
4: ya zari wani chitao omusayi go
3: ya alibadi singa tiari tata yonishi singa wali mwana watu omuka yogira chigaya ganti singa biya kola banyi nazi na fibi ya tukola tetu ina laveri tetu sobola na fibi tushimanyi nti kuwa na abantu chitiba ya limu ya limu saa jano kina ambia ya singa na limu manjisengawe na limu ade
4: mbukono
3: ya gamba nze ninze rumu ya wakile chigambo chino ya gamba ninze rumu wanga asiku mugamba nti wawali da woku wawe chibira woku wanyi nazo wanze wawa ganda wangi yabina kakwate kusenga ajja kunda bila hao mzaka weo chotele iwe ajja kunda ba ni jambia mbukawe mbukawe watu mbukawe ya biogira
4: ajja kunda
3: ajja kunda ba ni baki nasibwa ni baki bagana ni babi langa bo balifu kati ne kwa mbuzi ya wambu wa nenga sagara jingi
4: uli wali ojiketa kukesi
3: nagara kuhuji nagara nyo kuhuji nisonga kukula chini
4: kwa ziva
3: kwa ziva na yee karika tuogede kuhuji tukumira nyo kubantu wa fe furozo wa mtandi si akasomero mtandi sa akaduka
4: omuzi la njo obado chimani kuhi abanabia kufuzi wanuguati lopata ambramu tuga amati buyesi moku ukule mbeze mkwe guanga baamu kubye nekuchi ne wawe
3: wawe
4: java
3: kikamu kakamu kakasanti wa kuwangu dengo
4: na nini eno na wana ni mungamachi
3: akayataku
4: echirura ntie ala yero yafu nyeyo wevu tingabu uri na babu itovecha wande kaso ziwa walo unu uwe gombo yo nge gomba ntie ee aho na wana wa ready ee newe waka ntie ee gomba ntie Echidu nwecho yelo mwere ukwa noga mkuru tatabako chakwala chi chakwala amani nga tukubaga valida we over abantu batuliku nsegele vanyina fe batata basengaba fe mwe musingo kutulu wanyi sabantu vanji baga bagundi mumanyi ngomutu kwa yukira kuwa alinya noga mumbera goti nga gundi yo mumanyi nukwa mwama nyo gendo kulabo mtu olivo mtu ukirira kusaidi ye
3: kufa basile zamu kumbeke bogambe chigambo gundi mumanyi mutandika okwerekereza ko ebiri negative
4: ari kibakola
3: nga matuga ange tandika okugawa ebyokuwugira ebira obwoyogera wo ngankula ba ntegera butegerezi bano abanobi dokita wategereze fena gwe na wali awuliriza kino tunulira ku kyalo kwe wava kuliko abantu abali successful abakozeeko obu business nibaita ne mwana watu siba akuchalo baze ko buruzi
4: jukira ku nsonge
3: buli mwana wo kuchalo kwa
4: omanika bakula kula nyize bitundu bonaje muwanga aliramu na siba na bakuchalo
3: ekyo na bakuchalo
4: ataba ndo kuchalo kuna baba neje bagene
3: baga kakati wagala kula ba enseko omwana wo kuchala tikuko business efanagana neje zirikeze successful
4: ngabonna abagitunulide kuchalo ekyo bamumanye
3: bajja muwagira
4: bagenda yitawo
3: tibajja mwagira sima nyichiri mwantu umanyi chishiri nyo mwafrika
4: na
3: Afrika tuita wonyo nga tugenzeko ebu naira kube wala kubantu bafe shiza nyo kubira successful abantu bafe mwina chemu ito chibaito obunyumi buli wola bomuntu nga ino kupatikana kwa kura gwechifana njau chiricha butonga ngungo wa umula nebo abayi na chakoze nwaranga woteli ngolaba anti woteli tansi okuvimba mu golabira mu kifananyi kiri litasobola
4: naka sente kenyini abayagala ka banja
3: banja
4: binobaje ajebo nebo banja olutalo tandikira otamuwa lutandika bomwe banje tasasula
3: eramu le lesson
4: eh
3: ebimu ku bonero obulaga anti business ena ba successful business ngojitade kuchara wazali kwa ngojiteka wawo nali njitade huko
4: nani mlio mwani manji wani pato siwe kundi wakati nini
3: kati kati bino bibiri bianja uro kagalo ufure mge zari ya uliriza bibiri bianja uro manika di business tuwa kura mu business business wane targeted audience wababa clients bo
4: targeted
3: business kuchara ngo tageti nze bantu ba kuchara
4: naam
3: aba baba
4: kusasibe zikusanze
3: ngo balwanze okuchira kuguni ngaji cheka kuchara waya ayizo okuba ba tageti nga sibe bo kuchara
4: ngamirala nyo
3: nga ba tageti nga bagenda okugula mu business ye balala
4: naam
3: leya sobolo zifuna lemba mwagala mu miza musu mubera ngo mwateji mu musonga mukasho
4: abamu bazimba yote basula yo anta nga ja wali walala nyo ba member parliament banji bali kuno ngenye constituency za basula iyo
3: batiye
4: bya nsula kampala ninze chikirira
3: bya nene mna ngali mbanenya
4: nebyo bino
3: bibyo
4: bino ngali nama kama iti tufwe muyenga munyonyo wano kololo ministers village ngagali kulika tunagati
3: Tugenda mugamba ngenda kuteeseza mu parliament tugenda kuisa bill nga kuliko omwana yakubiddwa eyaabwe naye ko omwana wange ngaakubiddwa eyaabwe tajja bitegeera kati naye ekyo tuvula nawe ababaka bagamba tujja genda nga we twagadde katubeere eri nga bamanyi tetuliyo
4: era
3: muna abantu bamativu abeeyo mu byalo bamanya mubaka takola
4: ali Kampala mitongole
3: ya jobs basi ne wairo mirundi na mwezi umanyika
4: kituse nesa febe njini pushepi za bakulembeze betu wagalo lwechilo ozo chineno ndituja netugama mtazika
3: mungu mkulembeze ya unye abada uze na kwezo ya unye na akoma akomi oku la ira
4: ija kubalu akubili weche jia
3: akomi oku
4: tunaulira
3: akomi oku warabi seko
4: No ulilanga yeyo.
3: Tugene nebya pe. Ebya bizibu.
4: Bizibu zibebili yeyo. Ne uisha jatu ja ulilo luzungu mumbela yalo. E ntufu. Solomoni. Neba neba jakubanga pa ulikikuwa kutu na atilo bilte gira. Kari. Yonajyo sinzi dokubanga uliza tuku gamanti. Kwe. Gowe na wenanga tuna gamanti abantu siba lunji. Olimu lunji. E ribo umanyi.
3: Ye. Chitalika na we.
4: Chitalika na we.
3: Ufuga mboru gara. Na uwe ina mboru ganda. Buterevu.
4: Omuntu wangara nebanga. Nariba nai mazima gwe. Oria. Nebi yorino izo kuwa vilina. Wachi tutanika mono.
3: Dokta no chilina kuneisa. Wazi zo ganze sinari sinari zweza. Mwini mutimo mwuri ya kuchi ono Uganda.
4: Weba linyo.
3: Kwa awe chitandikira. Engeri jo uida eri abantu abo boku chara abo Uganda. Bweke njini gwe. Na uja kula ngoli negative. Tuyagara itao.
4: Weba linyo.
3: Tuyagara agenda.
4: Tuyagara abo kucha wangula. Omuza njovu wakamala mwa amani. Webatu ukoku isa bageti zemi kolo. Bajita biba manyi kuba subira bazita bibali bwe batu ko kuite nyimbe fe tusokawo fe abo kucharubo manyi bwe batu ko kusimenta nyizo fe tubeerawo abafi buli jjo mugula kubani ebintu ebyo byonna bimu kwesa mbula mu ngati na fe tulina business
3: ayo mwana yabada nyimizana mwana ye nganti ebigambo bandogete ko nora ganja ina de yo ni wange nyini nyini nane namugambe akamuko obonero ogula ganti jola gola bayo kastaba tandi kokogerako ebyensi mato ebiri negative naye sibitu
4: butelefu
3: akamu kaboni lowotegerera nti onajotambura joraga wali yakamunyenya kastaba tandi kokogerako ebiri negative nga sibitu
4: nam
3: wakupasi chungi ni wali wadeo usane mikono maso
4: alhamdulillah
3: ndabika jenda
4: abani wali wali mazoku laba value ngabana magu taking off
3: go osingana nga wolita unate dia kuogera ko alisi kuogera ko bizo kuogera ke biri negative
4: naam
3: omanyanzi cha ino munungu kokora era wogo yogitwa ke biri negative no rulira wo mwana danga ngamba karutani si success lane
4: kaja wingi
3: mu rugendo
4: oli mwangu waba wanguzi
3: gura bange okusomoza ntugunye ndogede
4: omanyitu tia nyebe tutalavye chovola ba matu omuzina njofukuwa manyo gamba vinenu mkugenda biba ngambina mulu zungu mtibobongo ya gara okuna kuwazabana balagebi otosego niatibobongo ya gara okubasa nyusa babuli levizi mbuyo gudemu babuli naluaziza abatubagina kuwa ba matifu na fiitwa na angina ba matifu ni bango vye mnyumba bakusabila katutabila inshallah mungu akusasili matuwe vizubyo ina msuba bakusabi immediately bobo ya gala kufune sala zaba antumba gira uo gubabuli ya kubiwa gudeko mune banzige oh mash ii chivi nyona ye mungu akusasili akwangu ize mnishallah tulabe nevi suiba mungu akubelele moche
3: na kujuniza ya sanyu kanga tu alimbi dua
4: nga
3: tege dua
4: akabadi
3: mtu ngabi mkute wade muna yombade munda ba wangamula bange vyanta na hivyo yankute mwe wabi nombi itako
4: neti ngiliza ba nai
3: kasimu man abade wade abade wana ati awede
4: hau noga
3: yi
4: mbeme na ulia kano kalingofuta kona akakubi chilegeza wabu wabe chinyu
3: wabu wabe chinyu ba wa mauli ya agesa
4: buji wa neba communicating
3: ba wa mauli ya
4: agesa wende wuna karijia
3: doktor chabe
4: chesebo
3: ubema foru wa batuli inze kumike mweye mbira
4: na gambesa wa yunagutotia
3: chovora ba dini ya firso mesa nyo kubabe mizi na dela ku success lane
4: tuwe kisize akira tunama
3: usila mbuga ama nungu uza demuano
4: ee
5: mwana mtisaki singa ya mwana chizinga cha mwana tomara gamula gamuli muntu
4: gumamu obisilamu bwikola
5: nobo ina mchala murungi tomutimba timba ku social media
4: oweya oweddi
5: business etambula abantu bagula
4: nam
5: don't
4: ogenda tunakuwaza
5: kubanga abatatu agaliza banji bade kubale embozi yo mbubuka saji mazile mbubuka ya tuuse kuserigamba apatu wa kuserigamba nti jambia ya juwa gara
4: alinze bulinzi mwanyi na zilatabusi kumutwe
5: uwewe chibirao ya nyumi embozi mainaba nyina andooza na hii watu kukufumbiwa usinga kusinga kwa baina wa kubesiga singa gobe siga tabaga
4: owensonga arimba bamwade kitibu akulelolo yawe denono
5: ndiba busaje gobale eta ne mumbali wo singa
4: nam
5: okuchara akomawo
4: eh
5: kali baro chi fine chi okay ndiba muulira kusimu ngaina gwali yako naye shabadde yena ga wadaro za pansera bakamba yee
4: ati owafe
5: owafe singa gutuletera ate
4: neba mama
5: eh obwitulaga nina tuka nsoka ningamba mbuka ngamkamu unaona ulicho
4: no ngwa singa mbadde nsoro kukubira kasimu singa wasenge ino nembi kubulira nje kyolekedde masha osikiza kiriri
5: omuntu watu ko kumujja ko options nasigaza kubira anti akuluuliza kujja bulamu
4: wabyo bakoze mbulimo jenda yonajizi na yu mkazi ebintu bisatu vina bimusanyu sanyo obufumbo nezadi obufumbo nezadi bie vyoto vyo mkazi vyo na vyano yuza elase ngoo sagira kubine bibili maso kwa mchiala obota niso kusaka
5: bagambo uruguli de
4: kupata bibili vine vila vila vila simanyi kubango sango linga nima teke fokuwa ene mifibi ya chitawe bine vili ya vikolechi fabasa jano yuzi okube ilao niwe no na ye kumochala bine vili hivi no
5: bikuru
4: alija hako mgena anga akuro mzilanje usuma yuwa liyochi chubaba gana mwine jogire gama nchi vifuse biyaka wele genga piyari ya bukuru telefonika kati aline miaka avili kwasa tu okaka santi afuna mune gwa na wangala na yovula mbona
5: nisi tujaga zaati
4: naam
5: pekini dufulo unile biteke dufulo ama nyaga agari daka mbachi sinuga ogazi kake wararano wako biokula mkelo kutu warano ugenda masu waliba do tuuka nyeru wache mitime jeni vi
4: sengo vera mmativo jaka kasizadala ntie vijanjaro visava ilatu nane vijanjaro vijitama savsa mpulide nebo olivero omukanga bavumutima nenya moliji ite nkapa nunga njameno ii nkapa nzibu
5: dokta tuwa tuwa gira ku butanis kwa business nganga fero watu funecho kuhiga mwantu wafe
4: naam
5: nchia mwantu wafe tulo uza antiba ino tuwe lilao
4: naam
5: ya mta tuwe lilao te sobo la kuwe la successful yes wabera u atazanye party wola mtu nga tari successful faba muliranye faba uruganda semikwano je faba kutaruwa wanga liyeba neighbors tuina yetutagenze masu na kubira ntuzanya
4: omuzira njofu kankulila kuche tuta live lesson nina abana bubu wala babili omu mulilo omu nsi na ye omu yazali wanakulila wali abantu nga wanzi bweba imba chinyubogira chihi kumiezi mitono nyunga tandaiza na mwaka kumune chitundu nga yukira nebigamba baka ya nilada nenda buwengu chai ni olimu chamu nyo yukira dale mbozi nezikula nezigwa mkuluwe ya kula nga wakati wali uba sembera muntu wa TV ere mbozi ye evayo ni bachari baba TV nga bazi go wabuli jabo jaboti akumulida wadi nagaerogwe amanya babi eh so abantu wana batu etoro deba shapinga nyo future ya fe ne current situation ya fe atenseno kugabira chofana na abantu wa mumu zina njofu mtu wa mtu mumu vitole kana na hii era abantu wala abantu ya batatu wagalize misa singa embera mwori checho choli munda just in reflection wabwe tuwa reflection chicho kola chi chofana na nina ye jona kumo kubanti to ya galiza anya gendo kwa galiza toga bachi kibwa anya gendo chikuwa
5: tuino buzibu doktor ibimu kubitengu la abantu dini ya fetu sumisa mani dini ya feti complete yoku silamu ila mwari jisubi nyo abata nafuka wa silamu na mungitegela Ejini wa usiramu itukubiza nyo kusema esura zinyo satu.
6: Naam.
5: Nwalwe sura dokta bajita kura udu labi ni Faraki.
6: Naam.
5: Faraki.
6: Mm.
5: Sato ni Faraki. Eyo gira kumisarwa.
6: Ensarwa.
5: Eyo gira kumisarwa. Yo wabu ujisoma. Ziri sato sura.
6: Mm.
5: Yuna nansi. Farak ni Hiras.
6: Mm.
5: Ziri sato uteke duwa kubira ntu. Kela nuzisoma. Kumachawu kudenga kunu.
6: Mm.
5: Ni wali haka ungezi. Kusobro funa protection. Obukumi. Obukumbiri mbwa mbili njia bitika. Ufundi ya sato ni Farak. Nawe kenyini weki ingiriza.
6: Nani kinyini?
5: Ensarwa. Mfunga, mutima jafine ensara, bili nani gani nyo. Atebi ya abulabi.
6: Nzo mutoni, ni ensarwa, tulichuti.
5: Mungu na kuje ensarwa mchifu bacho.
6: Naji
5: kujamu neba ngate kulimu.
6: Umuja
5: mzo wogu maze.
6: Umuja njofu. Gwechituari davan tubo nina vuna. Uwe akade kwa singo kubeira kubanyuli mungu mbramwa ina chivita. Piki. Uwebeleleji wa guru. Obote walio kunganyiza senta wonga kupiki yao. Oje gendo kuna ngati walio focusinga kwa tebiari vitu vya wala vyo na. Wali ingo li mkuseye ya woti mbanga nge mpungu.
5: Kasota
6: nge. Nga buli vitu vila wala vyo vita kwa wabio nga wogenda
5: kibyo.
6: Nebo wakua woti nula batemu wakuru jova de. Nota nuko tunamuse wali ya neiva. Notu ya nalieru noga onuna mwule vila wendali mbanga.
5: Nga ugandi so uzimba
6: umutima.
5: Insawe yo, usina mtu gambeli umitima mchifuba chape mwe tude.
6: Mwesiba mwe waka.
5: Ile mtu asome sure yo, kumachano uwe guro. Aba ajiba nisajidja mchifuba chere mkuveramu. Kumanga, biyari mku wintu, ebi kusibira mbele mbi. Nuhuwele uli mfunyo, uli successful. Mungu na ajikulekera munga mweli mchifuba. E kusumbu wele
6: mwagizo kutu. Omanyiti mulimu abantu muzira njofu. Nga yazimba bitundu chibi manyiri ya baka kwa Mukampala. Ngeze bitundu chimuyenga. Kororo.
5: Nene kororo kari.
6: Kororo. Nga yazimba kororo. Wewali ya makagi. Residential. Siwa chiri. Nenga mwatu weyewa ka. Evi yoto vimuli mchisenu. Nenda kusenda kumu katanga. Vunda kwa vivu. Mwalu kukulina kubanga kwa. Nenga te waluwa alimu geto. Nga makabi gali mugeto. Nga ya
5: laba
6: asula kololo. Olozanya asula. Ani kubana alini. Ono mumativu. Hagambolu na kurumuru ija kuboka tina andafuwa. Na inshallah. Nja kusuri vijijaga. Na ato liari yeyo no jalo toko vea. Evilozo bimuli mkusajia wo. Ono wali.
5: Tula gambo kwa neno na kola angu. Mpate kutepe nke tengo. Lugu kanana wakusinga. Budi haita. Fakisina wakusinga. Budi gula vai naka. Akajika asamba. Watu. Taka na kasambi sagara ito. Sagara ito. Nga omutima guba kukutundu gula vei.
6: Ate jisingo kurumu muzira njofu. Mbwenu wabaru wani sabali wata manjikari. Ni ate alwani. Ate kamu amanyi manji. Ono wawa.
5: Ate manji wa mkwati la kongo.
6: Wato chimanyi mukatali butushiro mukatali
5: era abachara abo nabami abaine nsaro kumpi nabo mushi bachara ah tibaite baru tabaru nyabe wana
6: abadaza afunza bantu afunza bantu kato jengendo dija tatambulanga nayo aba kumanyi totambulanga naye agala soka kuletele kumiza iyo obato chimanyi tatunde nyanya logo obutungulu chokanga bwana afiri obutungu bya ino kwata ati muza transport bagende bazike mtero bila mbutali bali
5: obotaka
6: badeku ne ate afwaje sera mutwali chokate kwa afiri ono kuyaloze yateke ko genda mukole chi
5: abana
6: bajenge no gamba waji
5: abana bajenge no gaga nti badaga kuagalana
6: abana kukuba kwe waragana wera gako bane tulita gadget
5: Orwana kuita wote ya kusika chikiri watu yogenda joraga
6: abaganga abo muzira nyo bali nye bintu ali kutwata tutekeka wanji bayita abaganga bachikola bachia na yo mugaga wafuna deal nategera nti mfunye contract bweti anonya chaliwe omugaga abuteke bajiteke mu existence otegedde omunafu agira ya sura mungu ya chama changa bagenda kuba project
5: okalisa ko bachikola bali bulungi nyaka bachikola
6: bachia
5: abataina mukantu
6: munsao
5: tuine nkola ndi kutuba communicate katwe chambers tuine nkola iyo kwala gane ni yogeddwa ndi munafu wa basamba akajaito fumusika tumuzawa
6: mabega otulekira otulekira okuvadi
5: walabe ko mwabwe yewuza ku mwabwe munne
6: nedda
5: babeera okwerwanyisa ate mukasirise
6: silent
5: abagagga we balina obudde balina meetings okunywa kacyayi team meeting
6: webali
5: gololi obanywa kacyayi nga buwukira buli omu abuuza munne ku biyinza okugatta ku bizinesi
6: kye kiyinza okuteekawo ku basis ennene
5: fewaffe nze bwe ndabanga omugaga katugeze oba obugaga walaba mugaga munne nga ayiseho ajemuzenga naye bizinesi yali estate ekola etya twadde mawoteri ate ndaba oli mu estate ahena bwa kitambula bibabeeramu
6: ebyo
5: boba kimanyi omugaga kyovalaba pulani yatugamba obusiraamu butugamba nti obwavu buli kumpi nyo n'obukafe
6: alkafun
5: nti obwavu buli kumpi n'obukafiri olw'ensonga y'omwavu tagenda funa budde wadde ne mwavu munne mwavu munne abo awali awezi kana nti amatabani mwavu munne nayingide agenze ku university azikabulizaaka tajasoma tajasoma
6: oyomwana asooka nakikkatiza nga alinga agamba nakyagenda okukola kati ani bwomulemera genda agamba emisaji mmanyi yaawo oyo kati nalyoka ata akongera ng'oggyeko biri nti yeewera nkolokooto naye atamala n'awaayiza nekyayagala okukola ki okusanawo wakati nga tuwaayo omugagga atuwa n'asirika n'atambula n'agenda wakati ngo ekingi omu nze omunaku bwe mpaayo amazzi ku muzikiti teri
5: omwana ali agenda ngaomanyi abwanaku ebimu ku bintu kati bwetusobola okwekwata kugenda kukola mirimu kubakyeyo omwana pasipooti yabula nga takyagiraba obudde buweddeyo babasiibudde tagirabako
6: yaragajalidde passport ye musajja watuma ng'ogenda
5: yeragajalidde byawongo era we bagenda banne ne bagenda yebiganye yagiraba ajjukira bweyagiteeka n'agikaweeri
6: oli agamba bagende bakole enzungu nga nabange batudde wano bwe kituuka kubasenga abaana bonna bafumbiddwa abaana bange batudde wano alinga ayagala kukwata omwami oli amuwe ku babiri bwekibeera abange batudde wano gwe ababa bafumbire bagende bano abadde abanaku webatimbu bamukubye embaga kawebadde ki so tubakubiriza tubagamba nange tolifuna ngaoyolesa bukyayi meme weiba yesigamye ku bukyayi ogenda sikiriza obukyayi ekintu ekigenda okukumira tubakubiriza nti mukutu gwa19 okuzimba limba okugendera ddala mu maaso okuzimba masigi jjamba wali kyalina okugendera ddala mu maaso mu bufu bwe bumu n'empaka zaffe eza Quran National
5: Program tujaguza emyaka 15 za Quran schools Quran competition zijja maaso naye kyetuliko kati campaign ya kusonda masigiri jamba era enamba z'essimu katuzibayomutekeka kasente tisaddaaka womusabe
6: butereku
5: nooti 7 nooti 6 74 7 nooti 7 nooti 6 74 7 ejja kuleetera Power of Africa Radio ako sente zo contribution yo ya masigiri jamba oba ku nooti 7 gyesatu 11 7923 nooti 7 11 7923 awo nawo osobola okubeera ng'oteekawo ssente ama nijja kukoletera Sozi Muhammad Haruna zijja kuba zituuse butereevu nnyo mu nteekateeka ey'okuzimba masigiri y'ejjamba mu nteekateeka eyo dokita sibula abantu naye tubakubiriza bannange osobola okukyusa leero ate enkyukakyuka etandika nagwe sina mulala manyi wetugamba okukyusa bino betwogeddeko bisobola okukyuka tugambye gwe omusiraamu ali yawuliriza wekwate ku simanyi oba naatali musiraamu asoma naye ekimukolera naye baseeka bajja tuwulira zino essula 3 zisomee buli ku makya n'ekiro zikubirizibwa nnyo ekigendero kyazo kujja ensalo eno okutuva mu kifuba ntibuwe na dane kuvamu emikisi jofuna jigenda kupa minji
6: handi kreativity ya kuvamu kuhiga chesu nilo kuziambako atoto neo kreativity okuwa lisa chota jasobola kutisani
5: ya chota minding my business teya inansarwa minding guys business eva vila wanka wanka
6: kwate mukato nukari ino kuruwa lisa tori omutono adina katumukari galo kutonda uo
5: Simanetu sabi nyo mungu, kwa kwa nyo kusura tulipala keyo, kusura tenasi na ikhalasi bulikumacha, na ikawungezi, kete kukua bukumi na mkumela, aini bani nafiba na avinsa, bani nange tubi, banji, nyo wa tutaseko, nechigo nukutasaku, bulikumela wero, kuzie kwa teko, yotu izesho, nungu genda bugenzi kumuli mtu, nungu tale kutukule, kutale kwa teko zivu, wakari ya mkatari atikasulezo zivu kwa teko, nyo. Wala fe enchuka chuke soko tandika nawe soko chuse chalo chilamba singa gona hapa utandi
6: sebu wa umbiza esanyu getula balita andika mungu liolina abantu batu sanyusa mumitima jawa balina na go esanyu abantu batu nakuwaza na ye munda muye abadjuto kutia nina kare mutima gusumuru le Fenato soli ya dara guru nje umuzi ya nyuwa teo chokila watundi. Mungu Fenato tufura wa bilioni ya netuwa angala. Obula kukuru njiga alinohu sobozi. Chituwa ula, tifetubo sabu sabu.
5: Nene obuza, no obuza obuza wa ndudiruwa mfule. Haa, haa.
6: Kakati nombalo gama mga misiga lanji. Aluwa gama chuna iteo. Oja geno kula wanga mbibari wa izo kunsigila chila galona gede. Na ya wongu nju kalote keba izo suna.
7: Kati jiwulirize ngabuli lunaku okuva ku saa 10 ezokumacha paka saa 10 n'emwezi okumacha tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente kola sente
8: Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9 Pala FM. Ifkura.
7: Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku Monday paka ku Lwokutaano okuva ku saa 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour ngabuluwe mne
9: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano amasimu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/2025 mpaka nga 3/4/2026 amateka n'obukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank erungamizi wa banki kure ya Uganda sente za customer zikumibwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10
8: You're in the mood Mawulire kumawulire Mawulire kumawulire Ufayo
10: All day long
8: Ukunonyereza ebyaliwo obebiri bawo
10: Yo
8: Wino kuwino Munamasaka Munamasaka Yusuf Muhammad Shinobe
10: It's your boy
8: Umzandiga Yewenyesa
10: Ali Kupale FM Wena mkwano gwange Haliyeyo nga oli kukula eriyo muntu wa bulijjo ogamba otya muganda wange ampliriza ebali kulaba nti ate mukwano okikwasaganya webali kukikuba ebali kugamba nti ate munnange gwe n'osalawo n'obeeranga tova ku Pearl of Africa Radio gwe n'osalawo wenyininyini n'ogamba Pearl sijja kulaba nti ate muganda wange njivaako ngenda kulaba nti ate njibeerako ngenda kulaba nti ate njibeerako ddala ddala ddala mpola mpola mu mbeera yonna yonna mungeri emu oba endala chemukola chirungi nyo chemukola cha kabi nyo nyini dala edachika ziri bilizoka zifude kusawa ziri kuminemu unakulero unakuruwa kuna inakuzomezi ziri mosamvu umwezi tulimu guwa kutanu wogwa mei omwaka omuganda mkwa nalita edaza mkumi bili avili mkaga kusaidi yobu silamu kukalenda inakuzomezi lido ziri ama kumi avili umwezi tulimu guwa dhulu kaada obagwa kuminagumu omwaka lukumimbina ana mumosamvu ngabuli jo mze Muhammad mze Yusuf mze Chinove assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu bitambula bitamu kwa wano guange wena ampliriza embera elietia kansuri no munange ya tambuli de dala bulunji kwa tambuli do bulunji mukama katonda yeyeka govera webaza na yo kwa tambuli de obubi era mukwano vera ngatenno munange odukira eri mukama katonda berango mutegeza berango mugamba togwa mumanyi togwa musubi sigalango bimugamba mugambe mungu wanu munange allah wange yegwambe era wekaweka yegugwe nesigamirako wekaweka nkusaba na wana ate allah wange onkwasaganyizeeko nkusaba mukama katonda wange na wano onyambireko ddala mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala katubasabire bwe bitambulidde obubi mwenna tongera kulaba nti ate ba mikwano tubasabira mpola Allah asobola okulaba nti ate nno buli kimu akikolera ddala bulungi mu ngeri emu oba endala kakati kankolemu katono nnyo bwe nti
11: I'm a guessing wombo. One more program in Tanda Kumacha.
10: Unakurwalero fena chino chitukwataku. Fena mwenava ampliriza chino chivakwataku. Era oina okuchive irako enyo. Tuwa ne mikwano nga mingi nyo. Iranga oja kusanga nga omuntu wawanga lida wonna ainawo mukwano ogwawo ebiseera ebisinga ewaka oinawo mukwano kumulimo inawo mukwano gwo mukyalo oinawo mukwano gwo wawanga lida ku stage wokolera wago wa bodo inawo mukwano gwo katalo inawo mukwano gwo wonna muife ebyenjawulo uliwo tukakwe gamba nga waliwo kyaliwo gwononya naye mweje mikwano tulabira emikwano ejaddala emikwano gidisappointinze nnyo abantu obalaba nnyo nawe mukwano gwange wolabira omukwano omutuufu mukaseera ak'ebizibu mwomanyira bannoddala bebaani mukadde ngoli mukusomozebwa nga kutya mukaseera akobulwadde nga teweetaaga nti nabo balwale mukaseera akobulwadde nga oli mwetaavu mu byobujjanjabi baani abayimirirawo mukaseera ng'ogobeddwa ku mulimu awo wakati awo okuvanga baggobye wakati mu kunoonya omulimu n'oluvannyuma lufuna omulimu nga bagukuwadde awo okuba nawo waliwo ssente ezigenderawo mwezi nga gumu ebiri mu kaseera ako nga tolina mulimu mikwano gyo gigamba ki era gikukolera ki awo wokka webamu ku buli ku buseera obunene obw'amaanyi w'omanyira mikwano gyo gyegiriwa era emikwano egy'okungulo gyagiraba nga gikwesambye gigenze bameka abanaakuyisaamu ku kasimu ne baba talina kyakuwadde bameka abanaakukyalirangako ne bakugumya bameka abanaalwana ennyo osobole okulaba nti munnange ofuna omulimu obuzzaawo ekyo ekibeera kivuddewo bameka mu mikwano gyo atannafuna kaseera ka kusoomoozebwa oba nti bangobye ku mulimu oba kaseera ka bulwadde oba kaseera nga ssente ziweddewo ng'oli mwetaavu ng'olabye katonda bakulaba mikwano mituufu na mikyamu naye emikwano tugirabira nnyo mu kaseera ak'okusoomoozebwa era bangi besalira kawo nebatadda nebatadda abakuyambye nebadda atobo ofunda ko oli atakomyewo kubanga atona akomyewo yabatasola na kuswala kitegeza bakwagala olina wobato olina wobato le mikwanu jabwe tunolira je wava bameka bakunonya biwali okula nabo mu company emu na kati joli biwali keri bameka bakunonya njo wayo oliotya era bameka bakunonya bameka abakubira kasimu ntikati wazizza ko ki mukwano bameka ojakakana nga company yonna tewali akubide ku simu kitegeza abadde bakwagala uliawo nga simi kwano jo omukwano omutuufu gubeerawo mu kaseera akazibu omukwano omutuufu kale gukubira ku kasimu negulwana nnyo naawe okunoonya omulimu omulala negulwana nnyo naawe wakati mu bulwadde negukusonderako kasente gye gimu ku mikwano emituufu etugirabira abasinga baseka busesi abamu ne badda wabbali ate ne batandika kwogerako na kukunenya ensobi z'okoze tusabe nnyo Katonda atulage emikwano emituufu oboli awinza okubanga okuuma lubugo naye nga lubaale mubbe omuganda nga bwagamba okitegeera so twebeereremu mu buufu obwo kati wuliriza na kino
12: amagezi lugombo amagezi lugombo wano mu program entanda kumakya
10: kati ate magezi lugombo kati okomyewo okukola ki kakati musajja gwe wa magezi lugombo nkugamba kirala ate oteekayo kirala
13: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira ng'osiga saddaaka ekulukuta. Zimba masijidi jjamba. Ekyanja twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti. Tiguno katika noke kasera tuongeremo amanyi tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel money number 0703 7 4 7 ngeri mu manyaga Power of Africa Radio oba ku MTN mobile money 0707 7 9 7 2 ngeri mu manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel merchant ngonyi Gasta, chikumi chinana mutano, star, mwenda hash. Beba kusaba machanti ID. Teka mu, emu 0 5 0 5 5. Ogo birele ndagiriro. Teka mu mwendo kwa sente. Uruvanyuma, uteke mu insonga. Masjidi jamba. Uruvanyuma, uteke mu pini namba yo. Urunga chiwede. Fena wamu, omuze kitiguno, tusobulu kugumaliriza. Osobulu kuwira yo familia yo. Mukadde wo. Tata we ya kugenda ko, uwa mama wo. Tusaba Allah we na waddeyo akusitule mu byenfuna byo atera abikukumire zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana
10: olidde kyayogedde tusaba Allah akuwe ebyenfuna atabi kukumire ekyo kikulu nnyo kimala munyamanyi kimala amanyi kiswaza nibagamba oyo hajugundi yali mugagga haja tigundi oyo yali mugagga kinakuwaza nnyo naye nga kati tokyalina nga wali olina nga tokyalina tusabe Allah atukuumire ebyaffe tusabe Allah atukuumire ebyaffe ekyo nno kikulu nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo sente yobirina yo paka ne mu bukadde bagambo musajja wawo yali mugagga era ku nfuna yo gye bali bakumanyiddeko ereme eyongereko bweyongezi eme kukendeera wabula akiristi yeyongereko bweyongezi n'ekiruma nnyo ng'obadde olina naye nga Mungu najjawo kiruma

0: Ye mulimu gogo kulaba nti ndo batuleeza ekibuga kitikitira yambule bulungi naye talagirangako bano abakola ebikwekweto kugenda kuyiwa mmere y'abantu
1: baagiyiye emmamba y'omukazi yonna kuto ne bamuyiwa emmamba ne
0: bagiwaaaaiyabalagira era si yabalagira wabula ye abagamba okwogera ne bano abantu babawoninge era bamanyi bawaayo ennaku yafagira meme yange mayembe yange miyembe yange miyembe membu yange
2: miyembe yange
0: niba nite muri abintu byabantu abo tuwegayide bwegayize banange tube
1: ya miyembe yange
0: tuwegayide bwegayize bali abintu byabantu abo bali ekintu ekyo ogenda ojjo omuntu omujje ku kubo omujjeke ebintu bye kale bwimuwe mugambe dende waka de waka
1: yamuyiwa nakwate mamba y'omukazi nakwata muwogo nebakwate
2: antasike
1: ebyennyanja abeerawo ne muwogo
2: omufumbebuto
1: ne bamuyiwa
0: balinjana
1: owakasoyi ne bamutwala era ndoza batukeyo ne bali
0: ekiggulotemuvumisa kitongole omukyala ajja tisharifa busaki munange mukazi amanyi nyonyonyonyo embeera y'abantu gye bayitamu era gyovaolaba abagamba nti abantu mubakwate bulungi bannange abantu mubakwate bulungi bannange temukola bintu bityobola bantu wadde waba twagala okulaba nti tulongoosa ekibuga naye abantu basobole okulaba nti bakolera mu kibuga nga bayagalira mu ggwanga lyabwe njagala kusaasira bannayuganda mwenna olw'ekizibu kye mwatuuseeko munnange nga wetwogera mu kaseera kano banka yaffe enkulu munnange eri awo bwetyo bwetyo nga kompyuta bazibbye
1: nazibbaruliyaniaziba

0: ekulero mtu wabulijo webali nyoku manti yo chatu gubirira sawa ya kubiri wetu tutambula era tuina bingi wetu keno babulira mulimu ebyokulayira kumkulembeze Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa agena kuba akuba nate ebirayiro sabiti ejjam nibene ebirala tubirina tugenda kuba tubitegeera wabula kasooke tuveeko ewa Musawo Shifa okuva munaffe apa QYT asooka tujanjabe then tugenda kudda mutusimbule ajja tukwaniriza.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Amatenda amajivu gawashiti wa Allah na nyene boyenza. Nsaba washiti wa Allah ase okusasira ebyengera ne mirembe. Eri nabi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanya Musawo Shifa na Kalema okuva ku QYT. Nga feba kafulu mukwekebejjo omubiri gwonna. Kaguwe nari yeyo nga tunatuka ku QYT. Chamazima obosubwa. Jangu QYT, uwanga dene ndwa de, uwanga dewe buzebi buzo binji. Jangu QYT, tukwe kebeje. Fetu ina machine, eso bolo kukebe lombiri guna. No manya chiche chimaze banga nga chikuta wanya. Togenda watu walala wana, togenda kufera. Jangu, ewa Musawo Shifa, ku QYT, nienda kwe kebeja. Tugenda kumanya chichi echiri mwondomu, echiye kwese. Chichi echikule mesezo kubangu, bulambo butambula bulonji. Ubiyo na, ugenda kubi. Tegera kwa machine za fezino zikebera zifefetira dala buli karadde konna ne zikajjayo era nokategera bulungi nnyo machine zino echenja ule chiziriko ate zituwa magezi bishibyo inokulia kwa bisere bisinga obungi tutwala orendia embi tetumanyi bucha bwe tulina kulia tetumanyi bichi bitakwatagana mibiri jaffe bye tulina bitukozesa bonajja ku QYT ebyo nogenda bitegeera byotateekeddwa kulia ogenda kuba bitegeera nebyo inokozesa obere ngo wangala ngo limulamu era ojja kuba obitegeera machine eno ya mitwalo esatu n'ekitundu ekuba ebifaananyi munda era ekujjirayo buli mukonna buli kyo tukunyonyola obo kirabako nawe kenyini ovaawo nga oli mu mativu bulungi era bonajja ku QYT naddala ngoze Musawo Shifa na Kalema gwe na ogenda kulaba ekyenjawulo kubanga wetuna amala okwekebejja atera n'obujjanja bwe buli tugenda kuba tubukuwa ogenda kusasula emitwalo esatu joka gwe ava ku palo nenga jibere mtwali satu n'ekitondo singa tukwali n'otayogera nti nawulira Musawo Shifa ku palo ogenda kusasula mtwali satu n'ekitondo na ye bwonajja ngo jidde ku Musawo Shifa ogenda kuba osasula emitwalo esatu joka na dala uweka audiza palo FM.
0: Wow.
1: Eyo najiwa bapalo woka abawuliriza palo jangu ne mitwalo gye esatu ngenda kwekebejja omubiri gwonna era ogenda kuvaawo ngendwa dozitegedde bulungi ezikutawaanya tulina obuzibu obutawaanya ensangi zino naddala abaami tulina obuzibu bwa prostate oba n'obunafu mu maka gaffe tulie tutawanyiziddwa amaka gayiise naye nga kintu kitono nnyo jangu QYT ekirungi kya mashini yaffe ogenda kumanya saizi ya prostate yo ogenda kuvaawo nga buli kimu okitegedde bwe tunaamala okwekebejja ne tumanya prostate yagaziwa oba tenaba kugaziwa ogenda tandika obujjanjabi gwe wenna omwami nga olina obumu ku bubonero buno manya nti prostate yo eriko obuzibu ekisooka obanga olumizibwa mu ndira manya nti prostate yange eriko obuzibu okufukafuka okubeera nga ofuka susu nga akuluma okubeera nga olumizibwa omugongo wamu n'okubeera nga amanyi gaffe ag'obutonde nga gatandise okukendeera so bwe bumu ku bubonero obutulaga nti kati kirabika nti prostate yannombaganya ate era mbakubiriza nnyo abavubuka gwena obanga olina emyaka 35 n'okugenda waggulu jangu misinde ku QYT tukebere prostate kubanga sawa no tekyaliko myaka nawe 35 omusanga nga ina obuzibu obwo obwa prostate lwaki tufuna zi infections ne tutazijjanja bakuwona ate akawuka kuwekavya mukawago direct kagenda mu prostate yaffe ne katandika okulya ebimu ku bitundu byaffe ebyomu ka prostate ne katandika okubanga prostate yaffe egaziwa ate prostate zino tuzijja mu bifo bingi wamu ne mu bakyala baffe kubaffe abakyala tukwatibwa mwangu nnyo endwadde ezo so wolaba ngaofunye obuzibu obwo jangu misinde tukebere Oso olw'okubeera ng'otandika treatment prostate enlargement eddagala weeriri abaane mumbuuza prostate enlargement eddagala weeriri togenda kulongoosa jangu misinda omusawo shifa tubeere nga tukujjanjaba prostate yo eterere bulungi nnyo abakyala guwena ng'oli eyo nga infections kumazeeko emirembe tokyalina ssanyu mu maka jangu tukebere eddagala weeriri tugenda kujjanjaba isinzo tuletera n'obuzibu abakyala obukyafu butumazeeko emirembe obupale bwaffe obw'omunda tubwambala ennaku ne tumaliriza nga obulwadde nga infection zitukutte ate nga zitulemeddeko jangu ku QIT tukwekebejje bwe tunamala okwekebejja ate n'obujjanjabi weebuli ffe tujjanjaba eddagala weeriri erijjanjaba endwadde ezo zitwogeddeko ne ziwona obanga olina obuzibu bw'omugongo olumizi bw'omugongo otawanyizibwa omutwe ogukumazeeko ebbanga ddene jangu QIT bannanga eddagala ly'amannyo lyazze mubadde temukimanyi mbadde nga mukwesimu nga terinnatuuka ne weeriri mujje eddagala ly'amannyo weeriri ate nga lituyambako ne ku ulcers bagamba eddagala lino lyanjawulo liwonya amawa liwonya ulcers so dduka misinde jangu ku QIT nkubirawo akasimu obeere ng'ofuna eddagala eryo nawe gwe naali eyo nga bakuzuulamu obuyinja bw'omunsigo bakebera ng'olina kidney stones omanyi tulina obuzibu ba Africa osobola okubeera ng'olina by'okola n'owulira nga olina ekyetaago ky'oyagala okugenda okola naye n'osigala ng'olemeddewo ekituleeta okufuna kidney stones ezo so kidney stones ezo ebiseera bisinga obungi ziva ku kubeera nga tulwawo nnyo ogenda okubeera nga tujja mu soso waffe soso ono amala n'addayo waggulu mu nsigo zaffe naba nga amala n'akola po particles n'ofuna zetuyita kidney stones so amangu bwobanga owulira nga olumizi bw'omugongo kyolina okukola tandikirawo okunywa amazzi ate obeere ng'ofuka kituyambako okubeera nga tujjamu asidi oyo mu nsigo zaffe nagwe wena ali eyo nga bakugamba nti olina ze tuyita gallstones nawe jangu eddagala weeriri erimulungula obuyinja obwo olina kidfaria eddagala weeriri abaana abato tubateeka mu mashini yaffe eno tobeereyo na mwana wo omwana ayika endusu omuleze emyaka ebiri tatambula mulete ku QIT eddagala tulirina erigenda okuyambako tulina high calcium eyambako abaana bano abato okubeera nga baguma amagumba naddamu nabeera ng'atambula bulungi so gwe naagala okujja ku QIT tuli kamwokya okulirana essomero lya kittante primary enamba zange zessimu gwena eyandi neetaaze esooka eri 0 7 5 7 8 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 7 9 9 7 nkubireko oluvanyuma oliokoje kubambawo ne buofa bwengabira abantu bange ababera baze ku KYT
0: jibadde mwe namba
1: enamba eri 0752
0: nkaga musatu
1: 0805 endala eri 0781
0: anamunya
1: 7 9 endwadde nyingi zetukolako nezisogeddeeko mujje ku KYT tugenda kubanga tubajjanjaba inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: The inside story. Ensonga y'omunda tukutambuse siyona mubanga tono nyo. Good day. No quick ninyin songa. In songa sema songa. Mu program. The inside story. In songa yumunda. Ikutusibwako.
3: MTN. Everywhere you go.

0: Ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti ey'e Kalangala. Njagala tufuneko ku ddoboozi lya Julius Muchunguze, omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda.
1: Akakiiko k'ebyokulonda kategese era kayise olukungaana oba stakeholders meeting egenda okwetabwamu buli gwe kikwatako mu disitulikiti y'e Kalangala okubanjulira program ey'okuddamu okulonda omubaka omukyala anaakiikirira disitulikiti y'e Kalangala oluvannyuma lw'okutwalibwa kw'oyo eyali omubaka mu ntebe ate nga yali omubaka omulonde omugenzi Helen Nakimuli. Olukungaana luno olugenda kubeerawo olunaku olw'enkya ku lwokutaano, ennaku z'omwezi munaana, ate lujja kutuula wali ku kitebe ekikulu ekya district oba district council hall grounds ku bizinga e Kalangala. Olukungaana lujja kutandika 2:00 ez'okumakya. Akakiiko kamaze dda okusindika okuyita abo bonna abalina okwetaba mu lukungaana luno nga mwe muli bassentebe ba LOCs okwetooloola disitulikiti yonna, nga mwe muli abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi abatuula mu kifo ekyo mu disitulikiti eyo, mwe muli abakulembeze b'amadiini, nga mwe muli bannamawulire, mwe muli leadership oba obukulembeze bwa disitulikiti, nga mwe muli ab'ebyokwerinda n'abantu bonna abalala abamaze okutegeezebwa ku programu eno. Akakiiko kajja kwanjula programu kabulire bekikwatako amateeka agalina okugobererwa mu by-election eno, emitendera egirina okugobererwa n'ensonga zonna endala abantu abo ze balina okugoberera n'okumanya nga twetegekera okulonda by-election ey'omubaka omukyala akiikirira district ey'e Kalangala. Amannya gange nze Julius Muchunguze, nze ayogerera akakiiko k'ebyokulonda mu Uganda olunaku olwaleero lwakuna, nnaku z'omwezi musanvu guno omwezi ogwokutaano mwaka guno 2026.
0: Okay, omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguze bw'atyo ng'ayongera ate okwogera ku kuddamu okulonda kwe bagenda okubatte nga bategeka okujjuza ekifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kalangala. Nyongera kwajjukiza ab'enju y'omugenzi Isimale e Kabowa, abangi gwe baali bamanyi nga Haji Muyonjo, bategeeza abantu bonna nti edduwa y'omukadde waabwe oyo egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno gwennyini, lwe lw'omukaaga olwa ssabbiiti eno ku 3:00 okumakya e Masaka Butale Mazinga, okyamira ku kyennyendo ku kidda ekitovu. Awulidde ategezeko omulala gwe kikwatako era nga birangiddwa abafamire. Yo management eya Al Hidaya Education Center Chuwao Michiana Road etegeeza abazadde bonna nti okuwandisa abaana kugenda mu maaso, era nga ku mulundi guno bagambye nti balina ekyenjawulo kye bakuleetedde nti omwana wo agenda kusoma ttaamu nnamba ku 65 gyokka, ate nga omwana w'ekisulo tagenda kujja na mufaliso esuuka blanketi sako ni uniform byonna byonna agenda kuba bisingana ku ssomero. Kati bakutegeeza nti okwandisa abayizi okuva ku P1 mpaka P6 kugendera ddala maaso, era nga bagambye nti bakwasa Quran ku mwoyo sako n'abaana okubanga ate ebyensi nabyo babiteekerako nnyo ddala essira. Omuzadde bakugambye nti oba oyagala okubangulira omwana obulungi abagambye nti muleeteko Al Hidaya Education Center Chuwao ku Michiana Road. Ogenda bakubirako okumanya ebisingawo ku noti 7714 7726 ni noti 7 noti 7 noti 9 7 5 bo aba Speed Plus Cargo bongera okutegeeza nti bo bakafuluma okusaabaza ebintu okuva e China ne babireeta mu ggwanga lya Uganda nga batika container namba eya 20 feet saako n'eya 40 feet. Ennaku zibabiri mu lumu ebyamaguzi biba bituse mu mbaasa, ate era ziba 5 zokka biba bituse mu ofisi zaabwe ezisangibwa wano mu Kampala. Bafune ku ofisi zaabwe ezisangibwa ku William Street opposite ne DFCU Bank, oba ogenda bakubirako ku noti 7725324 ne noti 7023282. Bo aba Diopter Optical Hub bagambye nti olina obuzibu ku maaso, tulaba bulungi ebikuli okumpi oba ebyo ebiri ewala. Bagambye nti betanire basobole okuyamba oyagala galubindi ezabulichika magamenti bakuyamba ko okuzukolera eranga basangibwa wali eri omwandege yakubitala kuchizimbe cha haji kasule mall homolero kwa kubiri bagamenti bakola galubindi ezabulichika bayine zabana abato nabantu abakulu eranga bagamenti no banga oineze zayo noneka obwezo kuchusa flames ne lenses bagamenti bali kululo okusobola kuyamba atogena basanga wali eri kuchizimbe cha haji kasule mall ewandegea umwaliro gwa kubiri eranga bagamenti okumanya bisingawo otogena kuba obakubira kunoti musanvu nyasatu nchena mutano chenda mutano nkaga munya oba noti biri noti noti chenda asatu mutano chenda mutano nga tuyongedeo weba tuna maulire polisi yechira weba tiyevude netikizanga weba sabo dokuzuro mwana uwe miezi satu abade ya bibu wakuba za debe ababeira mchitundu cha chireka di chireka ward muna mgongo division mochira municipality vino abika kasituwa ayogedeo polisi wana mkampala nimirano rich Chokawala nategeza nti basobodate okuzula omwana ono eyali yabibwa ku bazadde be katufunaka kudoboozi lya Rachel ng'ayongera okwogera ku nsonga eno.
2: Polisi ya Chira Division ezudde bebi w'emyezi esatu ono agambibwa okuba nti yabbiddwa okuva mu Chira Diesel Chireka Ward na Mugongo Division Chira Municipality mu Wakiso District nga neyabadde yamubye akwatiddwa amanyikiddwa nga Amongin Brenda nga okunoonyereza kulaga nti nga nnya omwezi guno Amongin Brenda yagenze n'akyalirako sisita we Akunyo Sara ng'era ono kizibwewe ate nga ye maama wa bebi eyabadde yabbiddwa kigambibwa nti Amongin Brenda ono yavudde mu district eya Kalachi nga azze Kampala kukola kubya National ID nga 5 omwezi guno saa 8 ezemisana mama wa baby olwafulumyemu ono yalese baby we yebase gambibwa nti bwe yakomyewo teyasanze omwana we ate nga n'ekizibwewe eyazze okukyala taliiwo yatutegeezezzaako ne tutandika omuyiggo abasirikale baffe bataddemu amaanyi nga mukyalo ono Amongin Brenda yakwatiddwa mu district eya Soroti ng'era we twogerera ali mu kaduukulu kaffe nga ne bebi naye azuuliddwa nga kaweefube w'okumukwasa bazadde be agenda maaso nga okunoonyereza kulaga nti Amongin yalimba bbaawe nti ali lubuto era bbiri nga bbiri omwezi guno yasabye bbaawe ssente mbu agene mu ddwaliro azaale ng'ono tujja kuba tumusimba mu mbuga z'amateeka
0: oyo ye mwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirano Rachel Kawala bwatyo ng'ate ayogera ku bebi ayazuuliddwa yali yabbibwa eri bazadde be annyongera ate okuba nga nkubiriza abazadde okukuuma abaana baabwe naddala aba bali mu luwummula ate okwewala abaana bano okutuusibwako ebikolwa ebikyamu abaana bonna bonna bawumudde naye nga nti kyemmanyi amasomero agasinga abamu abawa holiday packages so tukubiriza abaana bano obutatambulatambula ate bwe batyo bakolenga waaka ono abaweereddwako masomero okwefula bizinesi akuna okubayigiriza te okukola emirimu gy'awaka okusinga ate okubaleka ne batayaaya buli we baagala okusobola te okubatangira okuwambibwa ssaako n'okolebwako ebikolwa ebyettemu kanso k'empumule mu katini naye nga program ya News Hour ekyagendera ddala maaso nkyali kulutum shatra
3: I drink a rock of boom, I dance, dance, dance.
4: Nenye silver baka, I win it double, double.
3: Boom chiki.

0: chakara akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kemera wansi wakasanikira kyolaba kyowangula rock boom amanyiga abawanguzi ebyokunywa ebyamanyi si birungi eri abaana abakyala b'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kano kakakasibwa ba national
1: okufiddini dda amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe ngampuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire addako Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire addako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 45 42 19 fuuka munnamawulire addako ne Pulse FM
2: Ogwo wenango olumizibwa by'otategeera oyikibwa ebbogomo osanyalala ofuyisa ku mokomo olumizibwa mondira nandi ki ogwamu amaanyi n'onafuwa nga tolina ky'amaanyi ky'okoze weetaga kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku ddwaliro lyabwe erisangibwa e Kamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 75263 85 oba noti 78 74 93.
1: Obweyemu bofinga bulijjo kwekwongera okukuweereza mu mpeereza esingira ddala okuba nga ya muggundo nateera okutandika nga lumu May tukoze enkyukakyuka mu zimu ku pulogulaamu ze zaffe era nga kati pulogulaamu yo eya bwino ku bwino yakukutuukangako buli lwa Sande okutandika n'essaawa 11 ez'akawungeezi paka ku ssaawa 12 ate obwo pulogulaamu yo eyamanya ekiddukaakyo ebadde ebeerawo buli lwa Sande ku ssaawa 11 ekutuukengako buli lwa mukaaga okutandika n'essaawa 7 paka ku ssaawa 8 ez'akawungeezi olwo ate pulogulaamu yo eya Elimu Enol ekutuukengako buli lunaku lwa Sande okutandika n'essaawa 8 paka ku ssaawa 9 ez'akawungeezi nga bulijjo empeereza eno ekoleddwa okwongera okunyweza mu mpeereza wamu n'okukutuukako bulungi Pulse FM
3: okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkubafu dembe oba wakati perekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 1979 Pulse FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
1: okuva eddene dda amawulire gaakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe ngampuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuuka munnamawulire addako Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire addako okumanya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 45 42 19 fuuka munnamawulire addako ne Pulse FM
4: abaana n'abazzukulu mwenna Pulse FM
5: in an age of advanced technology
6: ekkula ly'omuntu wa bulijjo
1: mu bulamu bw'ensi funo kusomo wa zibwa. Binje bitu nyigiriza, ibitu elarigiriza, ibitu susanga tetueba se. Uruwebirwande, ibitu teke kubunkenke.
7: Njaga na mkubulire, unakafuna abantu basatu wano, nga mkunye nyola kuchigere chino. Nakafuna abantu basatu, nga buo ugere chigambo chimu, na yesi manyobu tufu wacho. Nga baga amba, nti okuruwa ala sukari, wachiri uruwa ala sirimu. Wallahi nga beba ngamba, ti okuruwa ala sukari, uruwa ala sirimu. Wala sirimu, yon nyoku dagala. No wanga ala, mtu wanga demia kapini, na yesi sukari agenda okutta waddo wangadde nga kutude ke bitundu na akakika kasenna kuzino ebigere byange binonze gola banakuba ngo mpira era aba mukuba obbi bayinzo kubulira beto asomana be bugembe roli jo kunkwata program ngenda kubulira kyenda kole bugembe ngenda kubulira kyenda kole Sudan mupira nga nsome Sudan nga bigere bino bye bisamba he wallahi kati laba bibi ne byagala kutuka ke birala bya kutuka kodda
1: Senako ngatukuboza bukuli butia mukwano ngatutiraga turambura kubarwa diva fe ngabatuitiramu program bukuli butia mukwano okufu ku Monday paka Friday so bidi chikundu paka kusosa tu ezo kumacha program bukuli butia no mulongo uweswa Abachala Basira. Yeah.
8: Abachala Basira.
9: Kumu samba kutanyeza mwenda falo FM hekula elio monte wabuli jo. Asi anze nkula msaka.
8: No. Abachala Basira.
10: Tisenga mtumulia prosesi Allah ya gaba hatia. Namu andu ono Allah tainaji ya musendera bali. Olaba namu andu. Allah wechitiwa ya mula giro kubela maka gaba. Emieze na. Nga atude kubwa namu andu. Ya idaye. Atule emieze na. Mumaka gaba.
1: Abachala Basira.
10: Echimutu zise emieze na chichi. Tusobola kutunulira namwando ono tagenda mu mwezi gumu gunonga bafudde tumugobya agenze waite miezi 3 adaba gambe banage runo rubuto lwennina lwa mugenzi
1: abachala bazira
10: kati omchalo ono namwandu taina kuyisibwa bubi kulwa kubanya bazala mwa
11: ekibite kijjawo kibi
10: Allah yakulagira abana bamwemba mubalabirire baleme gamanti munange tata wafuye yafa tetudanga mukufuna kumunogwa nusu tetusomya
11: marambe mali abamule kwa mwe mwekebere
10: abana bali ku street
1: Abachala Basira, bulirunako Monday to Friday, okuvoku sawa musambo, paka sawa muenda, izaka ungezi.
8: Kano keka sera. Aka programyo. Abachala Basira. Chitufudala. Abachala Basira. Eno ye program. Abachala Basira, wanoku Pal FM. Kano keka sera. Aka programyo. Abachala Basira. Chitufudala. Abachala Basira. Eno ye program. Abachala Basira. Wanoku Pal FM. Kano keka sera. Aka programyo. Abachala Basira. Chitufudala. Abachala Basira. Eno ye program. Abachala Basira. Wanoku Pal FM. Kano keka sera. Aka programyo. Abachala Basira. Chitufudala. Abachala Basira. Eno ye program. Abachala Basira. Wanoku Pal FM. Kano keka sera. Aka programyo. Abachala Basira. Chitufudala. Abachala Basira. Eno ye program. Abachala Basira, wanoku Pal FM.
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatuweza bachikumi msanka tunyeze muenda palfama. Esa waziri msambu za kaita keda chika kuminemo. Ngabuli jo program, ebeda ya bachala bazira wano kuchikumi msanka tunyeze muenda. Nga uluna koralero. Nzebriya wa hameda nzengendo kuweda ngatula imabiga we mizindaro. Kuruwa mnanga haja chasi ya msana. Ata sobote kubeda ngabeda o. Ngabuli jo uluna kulubeda rakuna tubeda tuina abageni ba film studio. Aba Mandela Group of Company, nga we tubalinda okuja, tugenda ku. Yeah. nga bwe tukyalinda omugenyi waffe okuva mu Mandela Group of Company nate kanjire nga mbajirawo ebirango bineeno nga bwe tumulinda atuuke nate batubuulira ekipya okuva mu Mandela Group of Company kye batuleetedde olunaku olwaleero. Abamkare Enterprises Uganda Limited nga bano bakafulu muzi hardware nga bano bakutuusaako ebintu ebizimbisibwa okuva mu mawanga ag'enjawulo balina sementi, emitayimbwa, emisumaali, emifaliso, tanka, amabaati, langi ya bushkatoos, plywood, ebyamasannyaze. Bano basanga kodi Kampala, Rashid Kamis Road, Busega, by next day tushewo Masaka Road, Wampewo Gayaza Road. Gwe abetaze bakubyeko ku 0716835 obazi omusanziremu 0571015. Omulangira Nuhu Mbogo Kyabasinga omumanyi bulungi, omumanyi kwokyo omanyi byakolera obusiraamu ne Uganda yonna obimanyi. Jangu wano ku reception ya Pearl Farmer weefunire ekitabo ekigenda okuyambako okumanya Mbogo yali ani, ng'ekitabo kino kitundibwa 2,500 zokka wano ku reception ya Pearl Farmer. Ne bano bawakiso abazadde abaana bali mu luwummula, essomero liri n'eddungi ery'okusomesezaako omwana wo nga be bawakiso omuzi mu secondary school. Essomero lya One Elevo lisambisa amagulu asatu basomesa ebyensi ebyeddiini kw'ossa n'obbeera nti no balina ebintu eby'enjawulo bye bayigiriza abaana omuli okukola sabbuuni, ebizigo okutunga, okubajja, ssaako n'ebintu ebirala bingi nga bano bakafulu mu by'emizannyo. Gwe abeetaze bali ku 0763 7395 ne 0788 6345.

nabamu kuba opposition abatagala government ya gwanga ya Mali nga basinzira mu kibuga Daka eche gwanga ya Senegal nga ba proteins okujja ku government olukwe rwava Senegal. Opposition figures endala izadduka mu

0: tebabaina emikolo emirala fofolo sala tabaraka wa taala finna tusobola tuteeka enniya ezokugenda okukola hijja ajja tugulirawo olunaku lumu oyinza n'okulaba nga kikuli wala naye bukya buki kumakya Allah tabaraka wa taala naaleeta kubanga tugenda tuwa yaruzukuhu min haithu la yahtasib ya Allah tabaraka wa taala agaba riziki mu kaseera butasuubirira naba kukyakusulako mu byengera na
1: tuyanza nnyo tuyanzeege bw'oyogedde n'onzijukiza omusajja muddua Allah abeeranga najja n'ankumbi bamuyitanga Ishaka hijja yamenya yazaala mujimba oba mujimba musajja wo kibonenga sikyamuwuliza yalagawo mujimba mutabani waawe abeeranga abeera najja n'ankumbi bagenda bweru
0: abeera Canada Toronto
1: okay
0: namusanga Toronto
1: bambi
0: era tubabiranga naye mu darasa zonna ezaaliyo
1: abo mwana waffe ffe twamulera
0: kati ate uyo akwategenewo ne hijja yamenya
1: anti kakati yetaata we ye bayitanga hijja yamenya
0: yamenya etya fenne tumenye
1: anti oli buli ekyabangawo banga waliwo abavudde emakka ng'oli tanyumya ye yabanyumize yiye ng'oyinza okugati yava katikatikatik yanyumyanga hijja n'agikwagaza n'otunda ebiyo n'ogenda mu hijja niye yali ntibaawo nga banne bagenda n'akaaba ngalaba banne batambula bati oba yali waje bujirita oba yali ani awo yangamba kati amutulya bwati amugamba Isaka okabira ki tinange njagala okulopa ku mutume sirabaga ku mutume namugande genda mangwega kendo olete ebintu ogende omanyi bibi ebyedda tebyali nga bino byapfende ate yita muno nti ate hijja biro ate gende mfune visa sente weziri linye nyonyi
0: banda
1: Mungu na mutwala muhijja bwatu ninga ajifunida wontebe alaba bane bagenze akamusoje naga tunu musaje agala mutume bwatu muntu nga agala mutume mbisere bekatainza butali nyanyonyi
0: mashaallah tubaraka
1: kali najigendamu lolecho chibwo yogedde kigambo kiri nti Allah ayinzo kuwereze akuwe chintu ngato kisubira nkisubira Allah najikusula konti genda era banja bagenze so nkwebaziza nyo Imam Ahmad Sulaimani Cheyune kakati ono abuza nti imam ndoza chamutuse kubambi yabadde muduka atunda baye kasumba ye kasumba ali muduka kajubi Idrisa katwe agamba nti yabadde ali mu Qur'ani bwati nga awuliriza kitaddeko atunda eduka kati omuntu najja natani ko kulamuza ne balamuziganya naye namuguza nenga kurani tajijeko abuza nti afuna mu musango obaina kujijja ko natunda kiri kitya
0: mukasera nga omuntu alina byakula nenga musirifa asuuliza Qur'an nga yuze ngoye awandika anyiga computer avuge moroka avuga digi asuuliza Qur'an nibwo kijya mu kogera abaye no kuzikiza oboko okusiri okuyimiriza kati babali muduka ni wajjo omuguzi asoka yimirize
1: Qur'an
0: Qur'an asoka yokwanga nimo kogera no mu ebirozo bamarazeko
1: okay
0: eno kisoko yimiriza kwanga biri kalamullah bigambo ya Allah tabarak wa taala yebino kwewe kitiwa atili atugantua idha kuri al-Qur'anu fastami ulahu wa ansitu la lakum turhamun Qur'anu yabesu mibwa musirike ati mujihulize mujia kusasirwa kati yetagi kusirika no kuliriza kati ya soka jeko
1: okay.
0: Nenge jeshikula chirunji jeshikula chirunji abantu banji nyo maduka agafi mu ofisi zafi ni maka agafi temi lomba lwazika Qur'an
1: Teka komiyo kwa mnyoziki
0: Tewo inza uli mpozi Marubozi gami pira na bidongo Homwezi ni gugo wali Mumake nyomba Mbangalo Ngatuli yangamu Kitabu Allah Emotoka yomu ntu ajivuga na avuga kilomita azimeka Temuli kitabu Allah Office, duka Wetumaliza Ngatuga anti baraka situzi dava Wetumaliza Ngatuga hava Ubato sumia kweke njini Sako ya urutambi Ulidizi Ubasi chosoma Asala fusala Hini watu gamba Webali nga wagina kusala salati subuhi Umacha Ngawa itakumaka gaba antu Ngawa uri ya marubozi ya kasuma kulani Agamu nga natiga machara Marubozi ya kasuma kulani Agamu nga gachichara febo genda kusubuhi noita makuulira mu mpi no bwana bukaba ngababu ambazwa vanize bochime otulusha kaluma yambara olui nyasha moja ku malamu salaf salihin buba uliangini ikurani ngabaita kunse urusebe wenyu ngira bumanyi ibivuga bya sibye kina ko utabugwa fi buhuko mwana buita ku rubaraza bwo sibye ku nsonda ngaba uriya mu kurani sallallahu alaihi wasallam
1: allahumma amin tehensamba tuyanzege ngira wari kibuzo wano na nyine cyo njya kogerera inya inshallah ninga mu cyumbi buzo bina wandi singo kimpereza mu kiri eranga abuza nti imam qur'ani okugisoma no kugiwuririza cheki singa mwempera
0: twenza kwenkanya kanya kusoma na kuuliriza byonna biri mwempera naye okusoma kwa kulala atera no kusoma dana ko kusingana asoma mutwe ngatena watu nudde ateri ali class above
1: eyo kusinga na tunulamu
0: ate okusoma mutwe woro yoyita mbinji esigalemu byoweyo wala bingi esigalemu obudde bwoki jiwa esobola kubanga esigalamu bungi bungi bakare yokutula mutwe nebeeramu mwaka n'omwaka n'omwaka kita kya kusana
1: sijangu
0: kati omuntu awuliriza time watu kiri okuba nti afuna empira zezimu n'asoma ateke dokubanga mumanyi nga afumu itiriza nga niba suma bitegira
1: agenda jamu amakulu akenunula
0: wasoro kwenkana kana asoma nebi ni yafe inalimu bibi wanyika computer ba kulandi wesoma waru njero wakati wakulira no kuuliriza wakulira sikuwe kuuliriza okulira so okulira ya madoboozi nga gali eyo ningwe na byokola ate okuliriza byonna bubiyimiriza ng'oli ku kintu kimu kuliriza ekubogerako
1: okay tuyanza nyo tuyanzege ono abuuza imamu nti omuntu afuna atya wuzu ngali mu basi oba mu nyonyi kubanga twawuliyako nga mugamba nti omuntu asobola okusala nga atambula kati wuzu agifuna atya
0: iba tayammumu ekyo ekika kya wuzu kya tayammumu awaali byatayambamako weva ku kapeti awo mwali oba ku byuma mu basi mwali yo nyonyi ba ya kapeti kubanga era neyo kapeti bagikolamu biva mu ttaka byonna bitulina babikola mu biva mu ttaka kwangira ijimu jiba miti jiba gata gata ni wakwe mwe biwempe yuma yuma pia vayu jiba mutaka yuma yuma yuma taka tayo mwetuka nga bulicho na chori chori imirideka hao
1: taka
0: wala nafi mwetuva wabanga tuso defu na taka lenyini neo nuse nyonye zimu ziba mwono utapa utono tono wasi ufuna mwotu zotono ngobono wasimula kusokisi lwakuba tuba tutono twetagisa kukozesa ku emergency tebaba na manji nti mwenda mugende mufuna uzo okujja kuziriza Airbus Boeing 777 nane double deck
1: tolinya mukalina
0: eyo yo isobola okuba n'amazzi nga tulina ebibungalaza
1: neera naye okufuna eyo nesi kyangu kubanga wayugayuga nnyo era okulya nga
0: waliwo omutuka nga tewali bisiriko waliwo omutuka nga tewali tabulensi si buli omuntu yekuba tabulensi waliwo omutuka nga tekuba nemutambula niwerayo n'okwerabira nti li mulimu mubbanga naye waliwo omutuka nga tewali gye gukoma okuba ogunene
1: n'obutebenkevu
0: n'obutakuba nnyo tabulensi kuziyingiza eno munda kati double deck eyo 777 Boeing kubanga atudde mu nju n'enjini togiwulira kubanga eri wala kati amazzi ge yebeyina mangi ddala ini bana abasajja abo Alla chula jabo chanyo. Na kuwa wongo kukule chichintwe sinkani dao.
1: Yes.
0: Nukwate chivuga chilamba. Nuhi chwa nuka mwengula. Nishimadwe 17 hours.
1: Atene unechigwe la ojichuku mwunene.
0: Iii.
1: Atene ukutebe nkirayo.
0: Aha. Chivu. Niyati nomujemira.
1: Hmm.
0: Achuwa nuka mwengula. Nishimadwe 17 hours.
1: Hmm.
0: Nade chigwa mwye once. Jichuku mwukwila mwubanga. Jichuku mwukwe chilamu.
1: Hmm.
0: Chula once. Chimula waka wanka tonwe chidayo. Kimara kwa angatoni ni
1: chini ya waguru.
0: Tishuko mokuwa ya waguru, mowula mbacho. Na ye, muri moja sisi wazo, watu wali tayari mama, utadde vigiri bia wao kona wasi. Basi wazo vewet. Na dalaba tambuli ya awazi saba mo 8 plus. Chizwa utasali jamu nyoni.
1: Chizwa.
0: Ni wali wazo la jina sara na katika simani wa yarebi wa yali swaraji. Tuva New York. Tugenda Addis Ababa. Tumaze kusala isha tusimbula. Tuba tutambude nga sawa zizo ningza mudirisa nga budde bukedde.
1: Yes,
0: nga busasana ni sala subuhi. Kati ngatengendo okuddamu kulingiza yo nga kiro. Kandi ngamba ati kye kiguddewo.
1: Olumali mwingide mwusu ndara ndoza.
0: Eh?
1: Wali mtu lontu wa sechi
0: nini. Kati ni mbuza. Eri subu hiwa deya di. Kati ati unuhuzi vye.
1: Kati magalibi.
0: Kati nkole india. Audit. Sima nyiswa ya jenda sara. Nyinga katu gendira wa mfula mfula.
1: Ndoza wacheta kisoba kubanga. Uko sabu ndebwedi ya wabu wabu chali mwenyonyo subu loku bango bada sawa za penze
0: rupa we nasimbu lide ito ya tumazo kusala isha ni utamulanga 8 hours ni yao unatuliku nyanja na loza subu ya kozechi kwa wangu kufa kuhisha ya subu ya kozechi
1: ya dao
0: ni imba na kumula kusala isha yotanga 1 hour ukuda mwa kulingiza mkadilisa ngezi kizeriye kweru katati ni ngamba subu hina nani wani wade utangali de dala wapi nwanzikisa chula mtambu ze ne suratul musafiri bateke do chwe nyo vude vunji nyo ishidi mula ini indala nyo mwolono tuwa ina kumpi almost 16 hours mubanga
1: wake itana wo.
0: Time tu kani bikutama.
1: Bikutama.
0: Baba gavula, ni wada ni baba gavula, ni baba gavula. Ni wate mesha chai, ni wata kofi.
1: Babu zewe kuhimbera na yewa. Na weba kano damu, damu na weba.
0: Weba kila dada. Lozu kano damu, atuwa wetu kubula tachi vinyo. Kumenya nyonga tukubuze.
1: Na okay tuyanza nyote yanze ge mwa mukadofe kakati ona ye Amina Ali emigadde Amina Ali emigadde abuza nti imamu azadde bamusomera duwachi haya kakati mtagenze kulambula kuna kawele na ye kabera ne duwa olumwana na ye kati muyambe ko
0: sina duwa jemani ya tugiriza enzo kula jiri ya sigira bako nchi babogo enzo kula nakawele josumira nakawele no, nakawele kenjini sina chenji chimbanyu kusongejo
1: aha House of Zaka and Work for Uganda kujukizo kutula zaka mumaliyo kutukize mpaji ya usilamu kusubula kuyamba veta nabali mubujinike olimu subuzi mkwazi wa msala olimu limi sasula zakayo mu House of Zaka kusubula kusasula mu Tropical Bank Cairo Bank DTB ne Pride Microfinance oba okumanyi bisingawo kuba ku simu eri 0 7 7 0 7 5 9 5 oba 0 7 0 5 5 19 19 basangibwa wano ku Old Kampala Proti number 9 Piriman Gardens opposite ne Kampala Primary School. Balirwana abafe wano lyabojja nga tuba kuyitira wali eri ngo ganti mukulu jangu oposobola okozesa Merchant ID Airtel ngo nyiga *185*9#. Aha kujikwate nyeno bajja jikubuza eri 7 0 0 0 8 Oba MTN Momo ngonyiga *165*#. Kati eno jikwate nnyo jibajjo kubuuza merchant ID eri 5919359. Atenga mukaru Enterprise Uganda Limited ye ansa ku muntu yetaaga okuzima nebizimbi sibwa bei rahisi banange tukutegeeza nti hardware yeno gagadde kirungi nti Haji Abbas mutyaba zonna yazikulya buli China class. Seminti ya mitayimbu ya misumali, lanji, ya biyama sanyala, ze plywood, towels, menyechi ndekechi, basange wa Odi Kampala, Rashid, Kamisi Road, nebisega kuyana, Sher Masaka Road, ne wampeo Gaza Road. Kumanye bisingao, kuba kusimu, ili 0 Musamu 0 Emu 10 na mukaga 8 3 5 0 Musamu 0 Emu 0 5 Nsambu 10 na 5. Atenga Superstar Nursery and Primary School Smeri ya Dene Boarding Liva kunasa lipaka kupi 7 Weliri wa yonji wa gazi Environment yesani domana wa okuangalira Dini bajiteka kwenyesi La yensonga luachi center number Azizo mbi bazirina Bashiuko wa kugwe vali Kisa wechilicha kapeti Swimming pool uwezili Botuka mkusiki be mukuru oyinza okulowooza nti kinini kinamba kumanga abasawo abatendeke webali playrooms weziri ziyamba kumwana okusoma ngava ku kintu kya tamanyi agende angava ku kintu kya manyi agende ku kintu kya tamanyi atenga computer basandikira kupima mpaka kupi 7 washing machine ziweziri aji Sulaimani Mutebi na Jati Fatuma Mutebi bayagala nnyo essomero litukagali n'omutindo gw'ensi yonna ku bei entono lisangi baseta mukono kilomita 16 ngova Kampala jinjaiwe bova Kaisa Mass Hotel bova ku Superstar Nursery and Primary School Kankwe esimu omanye ebisingawo eri 0 7 9 0 9 7 7 8 njiddamu eri 0 7 9 0 9 7 7 8 katugende mbaka wabakade bafe temvao tukoma
2: Vimba ne MTN kabude pro smartphone toba na sitresi sasule kemi tuwaru munana zoka nga senti zitandikibu wako uro balansi omusasule mpola mpola ngo sasula senti zisokiru wako nusulu kumi buli lunaku uro ati nusu kasanvu uro ati silinji sikasanvu zoka buli wiki okumale banga ya miezi mukaga nyumirwa mbizi chikumi buli lunaku ezo uwelele ezikuwewe buli lunaku ngo mazo kusasula okumale miezi mukaga wefu nile kabude Pro, okuva kuduka lyonna eria MTN eri kuli okumpi MTN network ya fe teyimirizika MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission
3: Hotel Africana ye hotel yoke yomlembe mugwanga eri mukibuga wakati tuline bikosoba byonna banquet meeting facilities conference halls wono take nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisenge omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobics steam bath ne massage para business center ya fe eri mu buli kimu ne forex bureau weli Hotel Africana tusangiba ku plot biri kunya Wampeo Avenue kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti mwenato maniliza Hotel Africana ye hotel ya wana Uganda
4: Mzee mtuwale ko jenda ka manyiyo shimanyi jenda ka
5: Chichi mzee mta wana achi
4: Mwana wangi ngeenda ku Nibra
5: Ogama Nibras Islamic Chinko ni roto use
6: Nibras Islamic Secondary School Dio sumiru liobu siramu ilisangi wa gaya za manyangwa Iranga lisomesa aba wala nabalenzi Kumusinjo wa usiramu Iranga baina O ne A level Ngaba sumesa arts ne sciences Iranga ba sumesa ne ebye mikono Wange sumesa yawe di kumutindo guansiyo na Iranga buli Sunday Wabira wa special classes Ezo kusumesa abane dini yawe Bakubira kusumesa Simu 0 7 8 2 10 6 4 7 0 7 7 3 7 4 katino nawe leto mwana uba mukubangulire ku Nibras Islamic Secondary School Emanyangwa
7: Kankwanjulire amazzi ag'okunywa agali ku mutindo Halal Drinking Water mazzi mayonjo era nga gakakasibwa n'ekitongole kya UNGS nga gano galudde nga gapakingwa mu bicupa ebinene biite jumbo bottles nga ganywebwa makampani amasomero offices mu masinzizo n'ebifo eby'enjawulo era nga kati bakolere n'amazzi gano mu bucupa obutono basanga ku Odi Kampala okumanya ebisingawo bakubire ku simu namba 0200 95 9 91 oba 0 musambu 0395 nkaga chenda Halal Drinking Water gakolebwa aba Al Halal Bayin Foods and Beverages Uganda Limited. Erangaba no bebakula ne Halal Juice ngalimbike byenja ulonga mango apo nebike bilala binji.
8: Omuzadde w'omwana w'omusingi omugumu ng'omutwala mu ssomero erigendo mu entandikwa ennungi mu bulamu bwe nkwanjulira Naim Islamic Kinder Care Nassan Primary School esenge wakiso ly'essomero liteeka essira ku kusomesa omwana eddiini mu bujjuvu wamu n'ebyensi. Tuyina daycare, nasale ne primary. Tuyigiriza omwana wo okusoma n'okuwandiika. Naim Islamic Kinder Care Nassan Primary School simuli ya busiraamu n'abenzikiriza endala baanirizibwa. Leeta omwana wo afune omusingi mu ddiini, ebyensi n'empisa ate okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso. Tuyina ne school vans. Naim Islamic Kinder Care Nassan Primary School tusangibwa senge wa kisoo ku Hoima Road. Essimu 0702 16 16 72 oba 0709 800 5 2 oba ku WhatsApp 0702 16 72 74 7. Naim Islamic Kinder Care Nassan Primary School, raising happy learners with strong faith and good character.
9: Uchali wakati mu program Busaimam. Program Busaimam ikuletedwa aba SH Family Hardware. Aba singibu wakiso kukubirikine kuhidukotas City District opposite ne Masjid Nur. Gabulu wa mne aba Ship With Us.
10: Ship With Us baza kutuwa nguiza mubio busubuzi batambuza vya maguzo kuvecha ino kutuke Mombasa munako 15 zoka ato kubije Mombasa kutuke Kampala munako 3.
11: Mbakulisi zayo mubulangu wabakade wa fetu cha agenda mumaso ne program buza imam ano abuza nti imam wemba mu nyumba siulira kwazina ne ate gweru mpulira kakati aganti wemba ngenze okusala nzire munja zine wemba saulide
0: baba mwami adem omchala ne yaso kudamu aso nedda wati ya udi wata damu waya zina wazi niyo kwa zina si program ya chichara nyo program ya chami nono yengine umami wabagenda kwa zina nga sima sijidi mbudewe sala kwa zina uko kutuso mkoro tasitula dovozi kwa zina kujawi ibade yo dovozi limu mara kubanga taina kwa kuhula kujia wawo kubango kwa zina kukuhula bantu bakungane tusali ata utuwali muzikiti. Ita kutasitula dovozi
11: kudabweru kwa zina nyuma okay. Kakati nono agamanti imamu nsala ntude eduwa kakati we mansala ntude eduwa zineza sujudu zonzi kole intia
0: atude tansula gina kusujudu wa
11: tansula gina kusujudu kati ya subhana rabi ala akula atiezu kati ya tinga ati
0: yumi u imaa abanga awete nsingo kati bwawete nsinga katono tono ababaginze kumavivi nadda bwawete nsinga akawanvuko abaginze kusijudu bibere bifobi bibera
11: bifobi
0: ati waluru munna bi sallallahu alaihi wasallam yagino okushalira omu kubasajja bi abaluwanyi nga mulwadde muyi namusangiriza nga asala katishia ikumami unwe ya gina kusujudu mwumutoka gala mwu watuka kumuruma
11: mbambe
0: na sayo pilo ni zizimba na kwa sasa umutoka gula mtu wakaye njiri wansi kumuruma na bipisi pilo ya hazika suka hili hazika suka ya lago msajia ya gina kusujudu avuna maku pilo na munga nti kutama katono kamara tuwezi teka wazireki
11: na mleka nga kutame mkakutame
0: katini nga teziri yo kerea kutama katini nga yagele eshen kitachi yoni something
11: okay.
0: Kuteka upile wazimbe na mga avileke hakite kati farama abiha nazi kasuke li sallallahu sallama na mga nga kutama katoni kati ya kukukutama yeruku era yesujudu nebu singa namu Ile isole yabali mubitambula.
1: Okay. Ngobati oli mu nyonyi oli mu motoka kigama nti ato okutema omutobo ti okuteeke ku motto gwe maso
0: nti bakusujudwa site wali wogena kuteeka
1: oweta ko bwezi no guzayo ndo zeyo sami Allah liman hamida
0: okujja ko mu nyonyi ya Saudi Arabia munalinde byo muzikiti
1: neza gundi neza kata
0: inde sigira kinali wanalingura bi
1: emabegeye jeguli
0: Nadi sinachireba kumunyonyi ndala yonna.
1: Nange na chewu nya. Nalima inange zizo kaze zina na ina zili zirina.
0: Na.
1: Kati bobo genda kusala. Uleola biadanga na wosa. Otambuli denga. Otambuli dambu sinama. Manyina chochi nyuma. Nebo bangu genda kusituka na uliye duwa. Yomu tambu zenge. Sumuwa wali kugana wa mutima. Gute benkira. Gute benkira.
0: Alhamdulillah.
1: Okay, kakati no abuza nti abalongo bakirizibwa okufumbiriganwa rukaya ya abuza ati waswa ati labo awasina kato obanna kata afumbiru waswa mushariye bakiriza
0: ngabarugando banga besinkanye businkanye
1: besinkanye
0: grace ya balongo
1: we balongo omanyufa no muganda tiba wasibwa Tati kwa sangana.
0: Aba lungu tebe wasa? Mwaji.
1: Anti bibiru bulumbu rumbu kwa wano waganda.
0: Anti wene nisunga, wate kubanga watika
1: kwa nisunga. Anti babanga, doza bera banga aba uluganda. Tati waswa wasinza na kato mwanyina.
0: Njero kusoka chitikira bulungi, tuwachi wachigana.
1: Anti wachiduwa ganti baba aluganda. Ero mulongo yenna wasakatola bango mtu wapa atambulanga iwaswa na sanga narongo hafukamira foka mizimama asazi sokura beradde aba mama we
0: ene mu busilamu tewali bizibo siwali luganda ndi wao be wasati wali kisiyo kigana no sanga kato na ina na kato obusilamu tu china kozi
1: okay
0: katika mbuzi mu kugabe mali omufu ajanafuna
1: tajja
0: Uganda ruluwa
1: Uganda ruluwa biro bya dunia bya bika
0: ndinde fete obusamu to kuganda balongo kwewasa
1: okay ngakati baba tibaganiwa ngaluwe cha fayo cha mutusomesa cha habira ne kabira ngabaga ndi sababu yava kukuzaliwa kuonwa nga inamwa omulongo ono nakato ne waswa ngono habira agama tugwe wasono wange nange mpaso uwo kati enkaya nezo lwacho no kabira tiyamuleka na wasa ono mulongo we
0: awaina mateka gabwe kubanga esi yali tandika kutandisa ya era tuwele bila nti buli nabbi bainanga mulusa mateka ga sharia nga gawukana abalala okusinzira Insi ya yefanana nebisera abantu bali bachali batono ngabaza labana babiri omwana no mulenzi omwana no mulenzi mutemi okuwasa no kufumbiriganwa ne bakula cross natula yazali bano oli onatula yazali bano kwanga bali bachali batono nira ni ashogira ko mukuru and want wa antajimamo bainal ukhtaini illa ma qad salafa amakuru tuweli kugata baluganda wili okuja kwa hivyo edda shalinga shakirizi wa mshari ye zimu ezedda kati ya wanabi yaba mba ina amateka nga gaba fevali nga gaba kiriza yenefe nga tekiriza kwa nitu wali wetafu chiriji namula andala nyo Ulu namula njiji suma kukuru ani nga kuwa nabi wali zali nda.
1: Nga zali ndala katika neno.
0: Ika katika nabi ulahi Nuhu na alayhi
1: salam. Alayhi salam.
0: Uyumu kuwa nabi abu mutawana mkusumisa tawhid. Nabi Ibrahimu alayhi salam.
1: Alayhi salam.
0: Nabi Nuhu na alayhi salam. Nabi Muhammad sallallahu alayhi salam. Abu manachi nku. Kusumisa akida. Ni nabi Nuhu alayhi salam mcharawe.
1: Akida cyo andi waruwa baganda bafene bo kireka tawhid ni waruwa batakitegere no
0: bantu batigo kitegeze
1: kwa urakatonda
0: uwomwe
1: n'uwomwe
0: no mutegera nti ino buyinzo gabo bukaga zaru ubulamu byonna icyo ta akida ninga mucharwa nabi Nuh alayhi
1: salam
0: yasumisa te ibyarubale Nenga basura ku bedroom, mu bedroom mu kitanda chimu. Ni siyamuta.
1: Huh?
0: Ah, siyamuta. Kati ufi wafi mshariya tichiko lecho.
1: Guo ene wafi shariye mga mute.
0: Iyi. Ni iti ya muta hako. Paka, mataba kuadhabu kujia izabu izacha. Izama hatu. Audit. Ya tulia nabino hale.
1: Salaam.
0: Iyi. Mshariya iti iti ya linye. Kati mimi. Nabiyo lahi rotu.
1: Alayhi salamu.
0: Alayhi salamu. Bawe yali avumirira ofu bw'ekikula ekimu obufumbo bw'ekikula ekimu nga bavumirira nga nenga omukyala we kayungirize yakwanira
1: abasajja omukyala nabbi
0: nisi yamuta ate fe wano omukyala yafu yo bamutanga lumu kati tukula ndesi byokulaga nti waliwo amateeka gajja nga ku bannabbi bali abedde n'emirembe gyabwe nga gawukanamu kugafi Allah watu ya genda chusa chusa atine wabawa gajia kubonga nafi nugaruma yu utelefu karawa gantu wakatabe na alehim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uthuna bil uthuni wal sinna bil sinni wal joroha kisas abantu wa nabi Musa
1: alayhisalam
0: nabara alika kama teka asemu niba muti amujia mwiriso amujia mwiriso Msazi kenyido, msazi kenyido. Msazi kukutu, msazi kukutu. Mkude mwenye, mkule mwenye. Gali gata yabi Musa alese.
1: Uwoli la guanga.
0: Nini wafi galuma direct? Kati waluwa agaja angani, gasi gali liku mirembe jiri, agamu negaja, negatuwala. Yereka iliganti sharo, uman qablana. Amatika aga kakubatu soka u. Sharo lana, nafiga tuzingiramu. Maalami yari dinahi. Yokuja kupaka ngaluwa zise shugana. Tia yu chali chavali. Ila maakode salafa. Chali chavali ya baba soka u. Holit. Kati nabiyullahi. Abana wana nabiyullahi. Adam alayhi salam. Okubanti bakulanga. Befumbi ruangagana. Isho chilela nyoto higiraga ya nafe wano. Chali shamate kagawi. Agamu kukachu usiwa.
1: No. Okay. Tuyanzanyo na tuyanzige imam. Kakati ono era achali Rukaya. Abuza ndi okusule mese namu mutoi chiramu wachitia. Mtu wainza bawe azitezuwa na ajikasuka mutoi. Nani namu? Tene fire yo.
0: Nida. Iyo athap. Ejitechikiriziwa. Hojise, hoji maathala. Atinga nabiyagano wakuta, ngo maathala, ngo rumia.
1: Ok. Bambi.
0: No jiku hata, waluwa utabubu no, uwa masanda. Uwamanya usawa wa masanda, ukwate mese.
1: Ukwate mese.
0: Na wu utabukirizi wakujako, nga buliye wako ngo jita. Kuanga bulujitika konga namu. Ojirumia nyo. Kuwanga yewe ini subi teja kufako. Neru wana. Kati. Shekha wa fawishti wa al-alim. Al-alama. Ya Fawzan. Uthaymin. Biyada nyo la hadithi ya ganti. Wa idha kataltum fa ahsinu al-qitla. Hadithi mpamfu. Nimu waka akrena ganti wa idha kataltum fa ahsinu al-qitla. Nevo inacho see. Chite mulungi.

0: on 7.9.
1: Okay, bajita Pal FM chikumi mumusamva kaumza mwenda ekula eriyo muntu wa bulijjo. Mwebale nyo, mwebalire ddala gye musinziro gene masoro kuba nti muwuliriza radio eno. Kimukola kyamanyi nyo, nyo ddala tetuyinza butabibaza. Mukirize, bada msene chila mse chisinga byonna, ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze muzukuru wa Jajabudda, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo, Hakim. Mwana nzalo wa Yebu Kumansimbi, nze ndiye mabega we mzindaro program bajita na mwatu lida. Ebira ya biafuzi, tuvira one tutunulide ensonga, zitalizimu, oboli yao, ne tugena masono kubanga, egwanga. Atu liraga ebigina masuno kubanga bitambula mugwanga bafunye obuzibu no ku rwalero tubasasira ko nese kusasira ina na dala bafiridwa abantu bamwe modachika zine zisoka mukirize tugenda kusoka tutambule ne banafe aba URA abekitongole kyegwanga lati Uganda ekiwoza kyomusoro be tugenda kutambula nabo modachika zine zisoka then ate wali maso tujja kuba twegatwako muna mateka okutunulira ensonga nga bwe ziri mbebaza okubanti gye muri mugenda masiro kubanga muwere muuliriza abali mu kibuga Kampala mbasasira ko nnyo olw'embeera ebaddewo nga enkuba mazogenda masiro kubanga etonya na mutiko w'enkuba genzi masiro kubanga afudemba bakosezza bya nsuso abantu banga bali mu wino abali ku kwalisel mwina mbasasira ko naye embeera eyo si ya ruberera asebo omukuru mukukunavu okuva mu kitongole kyoza kyumusoro tusanyusa kula bako era njya kusaba obuze ku bantu nendoza oterere mwana mukana akanya akanya akaringa aha awo tuba tujya kuriziganya burundi
2: abatuuliriza ku Pal FM sanyusa nyo kubera bana kaongezi kano era nembe baza emirimu ejinja wo jemu college ivamu ensimbi ensimbi zatuze tunulira nyonga ekitongole kikunganya omusoro okubanti mubako kyemuwaayo eri gavumenti yammwe nesobola okubawa obuweereza njagala okubeebaza era njagala kutwalira omukisa guno okunakuwalira wamu n'abo abafunye ebizibu eby'enjawulo naddala mu bizinesi ez'enjawulo abafiiriddwa n'abakoseddwa mu ngeri ey'enjawulo mukama Katonda ayongere okubagumya kubanga eno ensi mwe tutambulira ebyo bitambula nze Robert Wamala Lumanyika mulimu gwe nkola mu kitongole kya URA gwa kusomesa ku misolo atera n'okulaba nti abantu basasula omusolo nga bafunye okumanyisibwa okumala ku nsonga zinezewo omusolo so nsanyusa nnyo okubeera wana akawungeezi ka leero era nsuubira wetunaaviira wano nga weewaawo tulina kye tusobodde okwogerako
1: okay tweyanziza nnyo tweyanzege omukuku na Vuwamala okuva mu kitongole ekiwooza ky'omusolo wachariwo mwaganya mungi oba munene ebimu ku bintu abantu bibetaga okutegeera naddala mu kitongole kino ekiwooza ky'omusolo anga ensonga oba ekowe lyennyanjula n'ebintu ebirala ebigwa mu kowero naye ndowooza tandikira wenyine mukuru Wamala ennyanjula kyeki ku ludda lw'ebyomisolo
2: ennyanjula ngeera bw'okyogedde kansiige ekifaananyi nti weesanga nga abantu bakola emirimu egy'enjawulo bangi nnyo mu Uganda era nga URA ng'ekitongole kiyinza obutaba na busobozi bugenda kinnoomu nju ku nju kulaba buli omu kyakola so ekibaawo nti etteeka mwe tukuŋŋanyiza omusolo oba eriruŋŋamya empeereza yaffe eri bakama baffe abatuwa omusolo oba enkolagana yaffe nabo lyateekawo enteekateeka eno ey'okuba nti omuntu sekinoomu oba kampuni oba oyo akola emirimu egivaamu ensimbi anaayanjulira nga gavumenti engeri gy'akozeemu obusuubuzi bwe oba emirimu egyo egy'enjawulo mu bbanga eggere n'agiraga engeri gy'ayingizaamu n'agiraga engeri gy'asasanyizaamu n'agiraga obungi bw'amagoba oba ettunzi ly'akoze nabwe kityo bw'anaamalirizanga ku kutunzi yako zoba magoba oba ajja kubanga awako musolo ogubalirirwa ku bintu ebyo. So ennyanjo ya mufunzo obwaddala kwe kubeera nti obeera eyo mu business yo oba gyokolera emirimu n'otwanjulira mu URA ng'oyita ku mutimbagano ku fomu erambikiddwa obulungi Commissioner General wa URA n'ogiyita okutubuulira engeri gy'otambuzaamu business yo mu kiseera ekigere. Ennyanjula zino broadly zisinzira ku kika ky'omusolo gw'oba weewandisizza okusasula mu URA era ennyanjula eno ekolebwa buli wiiki oba buli mwezi oba buli mwaka oba mu kiseera ekigere okusinziira ku kika ky'omusolo oyo eyeewandisizza gw'aba ayanjulira URA. Katugeze singa obeera nga ogenda kwanjula omusolo ogwa ssente z'ojje ku bakozi bo kuba kati abakozi bo bo basasula etteeka likakatako gwe ng'omukozesa okubeera nti obaggyako omusolo nga tonnaba kubasasula we tuyita pay as you earn. So bw'oba ng'obaggyako essente zino buli mwezi olina okutwanjulira n'otulaga abakozi bano ssente z'obaggyeko obungi bwazo ate kiva mu nnyanjula eno nti essente zivaamu ng'omusolo ozisasula mu kitongole ky'ebyemisolo. So okwanjula kwekwo naye bakwata ennaku zina bakiganda wazi kigambo return oyo omuwulire oli njagala kuteekamu return yange aba ategeeza kwanjula oyanjulira URA oba oyanjulira government engeri gy'otambuzaamu business yo mu kiseera ekigere okusinziira ku kika ky'omusolo gw'oba weewandisizzaako.
1: Ok, tweyanziza nnyo tweyanzege omukulu Wamala. Ekibuuzibwa, lwaki kyandibadde kya nkizo omuntu okulaga ennyanjula ye?
2: Nga bwe kugambye nti URA eyinza obutaba na busobozi butambula mu buli business. Tukusuubira nti ojja kuba mwerufu nnyo okubeera nti otwanjulira otubuulira engeri gy'otambuzaamu. Lwaki kikulu nti singa obeera nga tokikoze etteeka lituwa omwaganya nga URA okuteebereza ne tukuwa kye tuyita assessment. Ekintu ekyo nakyo kyaganda wazibwa kati eyo downtown nabwe otambula kugamba nti URA yampadde assessment. Bw'owulira ekigambo ekyo kitegeeza nti omuntu oyo aweereddwa assessment yalemererwa okuteekamu ennyanjula. Ekyokubiri kikulu nnyo okuteekamu ennyanjula nti bw'ogiteekamu oba otulaga engeri gy'okozeemu na bwe kityo ne bw'oba nga omusolo osasula osasula ogwo omutuufu gw'oba olina okusasula. So ng'ate singa tuteekamu assessment tukozesa ebitwetoolodde okukola enteebereza titukozesa ebikwetoolodde okukola enteebereza oba assessment nti olwokuba sinze eni mu bizinensi yo bwe najja ku dduuka lyo ng'otunda engatto nyinza okugamba nti Wamala teyayanjula naye atunda ngatto naye waliwo ono munne yayanjula naye atunda ngatto nenkozesa okuteebereza okuwona eyayanjula oba nenkozesa market value y'ebintu ebyo nti bwe nyimiridde ku dduuka lyo ne bakasitoma bangi nga bajja ku dduuka lyo okugula bwe ntunulya peya z'engatto buli omu ogitunda mmeka nti 10,000 nenteebereza nti oba oli awo omukulu ono mu mwaka bw'aba akoze bulungi akola ssente bweziti bw'aba akoze bubi ssente bweziti nenfuna average awo neŋŋamba okusinziira ku nze kye ndaba ndaba omuntu ono alina okusasula ssente bwe zitye. Obulabu buli mu kintu ekyo kwe kubeera nti emirundi egisinga engeri gyesitula mu bizinensi yo nyinza obutamanya bulungi
1: bw'otunze
2: kuba bizinensi zonna zisobola okubeerawo nga zikozesa capital y'omu zisuubula awantu we wamu ziri ku kizimbe kye kimu naye nga zikola amagoba ga njawulo oba sales nga za njawulo olw'ensonga nti bwe bukya si bwe buziba. Osanga nti oli olwaleero enkuba etonnye teyasobodde na kujja mu town so teyaguddewo
1: teyakoze
2: kitegeeza nti akakadde kalina okukola kwolwo olunaku oba oli awo takakoze ate n'abeera nga munne eyandibadde akola akakadde amuwadde akakadde akookubiri kuba ye teyakoze. Kati olunaku olujja nti URA ezze mu bizinensi yo ku lunaku olulala eyinza okulowooza nti ezo dynamics tezaakola ki
1: tezaaliwo.
2: Waliwo n'ekintu ekyali ekyokubeera nti omuntu ayinza okubeera ng'ali eyo nga muna mukola obusuubuzi bwe bumu naye ng'expenditures zaawukana omu asasula omukozi 300,000 omulala asasula omukozi 500,000 osanga yoli nga somu koze mituwala abidi. Tosobola kugela ganya bantu wabo chechimo renso nga. Tiwewa natu kukwanjula sente zaafunye. Nga jeko expenditure zaakoze. Oja sanga expenditure zomu ntono kuzomu lala.
1: Mm.
2: So nga tewalo ni business zino nti abantu wazikolo. Manya abantu wakala nyo kugula mu business. Na business ina stock.
1: Mm.
2: No sanga ngolia ine nkolosi. Nkolosi wajimanyi mganda wangi.
1: Nkolosi.
2: Nkolosi. Iye stoko afude, wa stoko mkandi. Iti kwa nkolosi, mwini wafaba sovuzi. Kati nkolosi na wawe rango mtu, waline nkolosi, nga nene, nene hajireka muduka luachi, nti abantu wagula bintu.
1: Yes.
2: Oli wajana tuna muduka alio, kakabeleka duka kakuchalo. Nebuwe ni nitu waganti, temuli bintu, nomu gambo ya gara chinti, ya gara sukai, nomu mpimira. Nenga gaya temuli ichi, bintu. Kuba abantu wagula, maso gagula bintu, ebi inji. Eriwa na falamu nga abira mu business na kuata ama box. Nake na chikola ko. Nuhu kuata box na uzijuza. Oli na loza nti mu boxes o mulimu radio. Nenga mesefa kato na mguru ma box makalu. Nuhu kubanti omutu wajana alfunuli la ama box aga ama pia.
1: Ataba wajudi.
2: Aga mawano wajudo na labi kasubuza. Kwa ni mutao nguli omu asubuza.
1: Mm.
2: So, katibu kiliza URA obuta tegira dynamic sigwezo isemu.
1: Yes.
2: Nuhu kiliza okwa njulira. Chiteza nchi woji weta demu ulawe owama nchi. Owoli yao, inzo kuwa njule sende nga nyingi. Ateno vuzi wabu tulina kubana fabali yeyo na dalaba ku habali mu business.
1: Hmm.
2: Teba kuuma viwandi yiko. Songa ate enyanjule eno, woboji koze, yandi bade tambuli ya kubiwandi yiko. Atena ni wabatu jikoze, yu wala ebu ebe kutera mu ngekuwa assessment. Hmm. Elana yeo kusaba. Enzo kutera mu assessment. Na yeo kuwaka nye assessment yeyo nchi jeta demu nene. Era biba biwandiiko kitegeza nti bwota yanjula kitegeza nti yuwa obo juwa domu aganya okuja mu business yone kwanjulira nate ne mukwanjulira mu waka nyanjula jebe kwanjulide oba assessment jebe koledde obo ino kusizira mu biwandiiko abasinga obungi byetutakola ki
1: byetutabanabyo
2: so kiba kyabwe enkanya gwe nokukiriza nobelanga wegerekera oba ne weyanjulira noegerekera gwe kyolowooza nti kyekituufu. Paka yu wale wega nti hacho tugele kendo. Chizo kubanga. Siche chitufu. Katuka kasoba che chitufu. Ni inga guwegele kende. Nechilala. Kulirota yanjula wabela uo engasi.
1: Hey.
2: Wabapena utezi jolo buta yanjula.
1: Buta yanjula.
2: Era yeno waiva jola bajituba ditu imbe sawa yona. Nti. Usasula umusolo kukubanjibwa. Amagoba nengasi vikolechi.
1: Bikusonyi
2: yuwe. Olukwa nti amagoba nengasi yuviava mubuta teka muji. Nyanjula.
1: Nyanjula yo.
2: Nuri okofu nengasi, penalty, na ganti, buli lwota teka munyanjula. Mm. Nesigarange eri yao tetele duamu,
1: mm.
2: buli mwezo nasa sulange mituwala abidi.
1: Ngengasi.
2: Ngengasi. Obe bitundu bibiri kubuli chikumi, echisinga kovu nene kubiombi.
1: Mm.
2: Kakati, emituwala abidi inewesa nganti, abantuwa zenga, teateka munyanjula katugezi ya bili abidi mwena.
1: Mm.
2: Na abiranga bili abidi mwena, Januari, mituwala abidi. Februari, December wakugwe lako, ngalimu milioni bili mwena mituwala ana. So niyesa nganti omusolo gwaino kusasuwa ruyo gwa milioni emu. Kati gwega seko ama goba ga milioni.